0: nga ku remiwa kunene mandioka mandioka na hishto heka unisho kwa provinsi ye nyumbani hili kunga yiwe kaleti ati ngalomuka ku binzula amitsumbula hila kula vikile kukanile rinyamuka hita ve hita amba hila wa mafambele nako ni ta urimi gajirame a distritu ya Maboti leo hivi hibula na kubanatu wa distritu bava alfabeto mazivi loi himu losileko na himu usiliku aurimi gajirame gilo muka kuhine
1: vakona ava hanyitiku ava rimi vati tsitsirita lomuka kurima leswa kufambela na hula kwa chilungu kuma urtiku lashi vakona vati tsitsirita kuna nile zihula kukuma orta shikazera leswa kufama zala leswa ama orta la wayane lomu mingangweni zinguni wonki mandaula mafumela kukota kwa tifulale titingana tima hili ku kutama amati jaha tolwe kuwa zele zwa kwa amati la wayane masukota kumachichama mazwa kuga luku vashukota kumatirisa kwati kunga ku varima vadzala hambilezo ava khilili va nghena amasimweni vasikota ku vadzala porque já vasiko ku khomile leswaku kota ku chichachisha ka tinguva xa azwa hezwona leswi vanga zwala kanya kale por isso vakona kumahiwa anti-law vakona vatitsitsirita avanhu I hina kambe ku mufumo hikona hi va hlohletela leswaku thank you vasimamisa va provetara amatela wayane ka sikuve ma vanyika zvako kama lembe ndzako avanhu avanga senga zvipola leswaku misava leya ya zvikota kuve yipfuna yibenzula maxa kusukela kama lembe la waja heu magamisa kule ya kume malemba nharu paraseno avanhu ja vazvita zvaka misava leya ne hekuve vakuma mati basi ja vazvikota leswaku va benzula tikuve vakunga tisalada ndiku hambana hambana titomati leswi ndzula ku hambana hambana ka leswi zvipfuniwaku ka kufambelana ni mauritiki
2: At vula leti nako kama boti kuna ni tambe problema ya mati kati vula leti nato zwa hlohotela ka siku ve va swi kota ku amatsawu hambi swin'wanyana zwa kuga zwa maverdura swi kumeka na swinyikiki
1: a swi na ku kanakanisa ku swimahaleswo swi ta kumeka hikwalaho mayelana ni tivhula leti tingana nanso hi senu ka tlhelo ga leswi amatsawu ku fanele swi nga vulavula swi ni swifuyu kambe porque loko swi famba leswi ta hungula ku swi famba mipfhuka ya ku leha hikusa swa kuma a mati lomuyani swi kuma a byanyi para zwiga swi tlhela swi kuma a mati ka siku mana entao laha ku kumeka ku tanto senu ka vurimi tanto senu ka ufuyi ge kuma a benzulu leka district ya ka Maboti pod zwezwi ndzi nga wule and termos ya matonela dalama maxi ha swi twa leswaku oleando ka leswi swi nga maheka a lembe ku nga mbela hi swi kotile ku hi famba a ti November na ka ha va ha swi kota ku a va hanyiti ku va ga a matsawula ya ku mawula ku kuma ya maortiku lexi xa leswi ha swi twa leswaku hi ntirho lowu xa va na ni experience hi xigela lexi swi ta simamisa ku va maha kasi ku kala va koka a ti hoteleto
0: a phuluga ku tlhava mpondo ka tihomu hi vulavula hi vhasina sangu kampanyi sangulile a district ya Maboti yi lomuka ku yini tihomu ti nga ni murindzela kota district ku ti ta tlhaviwa a vhasina
1: lomuka district Maboti hi na ni ku nyimela ku mazumeni zvima kwasi de 30 enough milk cabeça do gado bovino tenta ver a ti vacinaria porque leswi va kona va técnico va maha anti-law portanto leswi hi nga xi kota ku maha leswaku wonke a 8 wa malocalidade hi orientarile a va chef de poste ma chef das localidades leswaku va tirhisana ni va fui va tirhisana ni va líder comunitário wonke ma estrato social kasi ku mun'we ni mun'we loyi a nga ni swifuyi leswa ku fambela ni tihomu kota hi wulaku va tiyisa lomu ka mandhawu lawa va ringanaku ku tiya ta vacinariwa kona tanto hi leswi hi swi mahaku komu district porque hi wanga lavi leswaku ku sala nesikeri a yin'we a homu yo kala yi nga vacinariwanga
0: hi bungile bava alfabeto mazivi kubanatu wa district ya Maboti loko tiluta hi tlhamusela hi leti ti fambelanaku ni ta urimi hambi ni ufuyi ngopfungopfu laha ku lavekile leswaku a vafuyi va teka tihomu tabye va na timadan'wini kasi kota ta cheriwa a dib hambi ni ku tlhaviwa mpondo ya ku lwisana ni mavabyi yo tsalangana a wa nyemuka longoloko wa gichel murimi wu chikele magumu wu vimangeni ka mina Armindo Masingi swin'we na Bernardo Salomão Kamichini salani
3: Chile Murimi.
4: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
3: Mabulu vita urimi, ufuyi zwemwe ni magela manene. Chile Murimi.
5: Ibungile Davis mamana Armindo Masingi kasaya chiketisela a mahungu hili rimla chindawe hula masoko.
6: province yo inyambane ni masoko ayo.

Bom, ngeleleka 8 horas ni 21 minutos je sima mahe radio Mozambique mso provincial nyambane kupangala tako ka sekugiwani giwani mishile hinga tahambani sa mteto isima mahe kupangalata na isikela kalumo drop and guy nyambani ka kuvehi kupangalata kutano kuhelaketa tirweni ka unao kumeka kutireni ka chikatilechi ka unao kumeka kumasingweni na kona kushiva ku nga ufamba heti ngeleti nene ka unao ngale kuhisani kama kala kishwa kuhluni paku nene ya tisinya kasi kuve tasimama tikula kutuwa kambi kulanga ka unao kumeka kukami gaga kungana zvonzwani, mimonzi, misheni, mitsonzi.

0: Mwingiswa Radio Msambiki, Luside, wiyani garongoroko mwama mwama. Ava, hitago, hitapwe mwawonero, nyama dota, sungutane kukubanya nyamwama. Muhuno, avunya rongoroko watu, hina ni madota maviri, hauganera kubabi tumisini, wanakumbani, ni babe oyo nyali dota, nyali kongorunguzu, lidota dana kambura. Litago ku maramboni omdoropani ka inyambani. Kabu ava hibota kubula navo muhuno. Kule bilibulu la muhuno yudzisi nyungu temba kende unagyo yoyo mungisi. Muhuno haku wata kubula sungetanu kumitomo yile yile na wigiro kumama nrangani mwenro abunyali pangu. Kuyebi mitomo yile nyaku mwama singu kwaza ku ahira. Niku gambe kumawonero nyama dota yatu kuyebe mitumu ili nyagu mwama kasi yedano ku ayira mitumu ye yikuru kaya mwini ngikituzu kanga mwama simbari kupalago munu kama tsiku mwama ni nyamai vangufana ya tapu mitumu ya mwama nyamai angu sukoza ku ayira mwendo ya tapu mitumu ya nyamai mwama angu sukoza ku ayira. Babi Thomson wa Kumbani, babi Antonio Kumbani, wiyani ga mwama mwama walitsigula muhuno.
1: Nyingubonga Albin Saidi, nyingulosa dota kwatu apa ni waingisi, bakuru mkukaya wa hipwa kwa jikati yegi. Haa, ini nyiwomu kwa adi, ngamu ni ya juusa, mbonga.
0: Babi Kambura.
2: Babi Saidi.
0: Mawuyero, na marambonu kwa atu wanuwana.
2: Marambonu. Kujunye nga ugakizo, kugugani ya kuzona, kuzizide. Mm-hmm. Aba sisa di sivisa, zana sivisi di ulinyudu hideko. Mbaji, kujunye nga ugakiyo, aba kungazizide.
0: Kungazizide.
2: Ia, yeah. Nyugulosa wa ingisitu wa kwatu wa hibuago, kurongoro kwa muhunu. Nyugulosa baba Thomson, agulidota, ikunaru muhunu. Kanga matiguhani, inga bajulita changana.
0: Lisina. Yeah. Muhunu kanga mubilego, hako bwata uganera, sukutano kumitumu, na igiro kumwama ndrangani mitumile nyagu kasiyeda anu kumwama ayigira ndrangani. Babi Kumbani ngina pera kuwe kumaoneru yako kuyevi hile iguri mitumu hile na kugiro kumwama niku kuyevi gambe yugumba hile na kugiro kumwama avunyali pangu ndrangani obana arini nyamai mwama yoyo ndrangani.
1: Nyungumbonga Saidi, avunyali pangu kumaone yangu kuliki maoneru mahamba ni hindi ya mutu ni mutu. Womo anakuya ni ukoro kisagania. Womo anatemarigu. Soso ye normal. Kumaone yangu ini. Apo nyele pangu. Mwama angu fanedwa kukara uyi proveduri nyandanga. Proveduri hawa niya kuhule. Aningagu wala ngwagulala ngamu yae. Hawa niya kukubaha zinyumba. Hawa niya kuweta jago hoza. Kupata jago hoza. Kaya tulikitu anahangolu ui merkadu. Agira dishkombra. Ata ninge. Kungamu kukalika koni yoyo. Wangabafanya kukushota. Mwama kui afanade kuku. Akukangezi mindwe. Azega beru waye. Ni ulahu waye. Agimbia ayashota sirengu. Apota nyama. Akukuhoza wo. Awuya nao. Kungakirengu. Ataba agi preparar ndawi kanyam ajeganya mayile aningenye mayane aku uje stora wanda aphula jikalangu ubizo kuhoda uhodwa umuthuma mama wo akimbe ashoda auya naso ataninge yamane fumu kadziya nyanda mikini kuyi amane afanike yaku kubaha nyumba yaku basihala umu la kuvali damu kunga muhunu. Oka ngala kwa na wamu nge ziposi nge zizapao. Poda sabahe kwa habuni. Majukuya faneka udusa zizapao.
0: Alibaba misiri.
1: Alibaba misiri. Para wabaha nyuwa bregin tumuwai uli. Nishagulasu kwa dago. Angu beng kabini. Akuka misimbo. Aperwa zunguza mitambaga. Mitambaga ni majewo. Aluka makuti. Alibaha nyumba. Abazenga mwia hii. Isahala. Unfanele ya mama kurenga somo. Para kwa mbikisa ngamu. Nyago ambale. Ui, porque manga do ai, amo muito mamãe, que amo amba no meu tal, amo rengue, por outro rengue, vou abrir somos algo, mamãe. Vai o bomba, o hongo, a juja, o calamidado, o carnosa,
0: o arranga saia, o tal,
1: o arranga de saia, então, e nem a mim, me. How will you know what the work is the cabinet? Come with me, you find a man William. If an alien mamma go. Wabata kutuali tembo. Wanuwa kama nali kabi au jipopo, wabata kuhagata mu. Mwama ifanelu wae, nyako hongolo adwa nisanele kabi lili, buki muli wa mimi simpia mikongolo.
0: Somsirengo.
1: Taja hangwa ni beula yani, siruti zani, bere ya hangwa kwa kele kabi lili, uka, atisele, uaga, aveza, avisa. Sisa mbabiso wa mizu kunzilite zikonzo mbabiso wa ako adusele kuranga zibagele uka weta. Kuvalisha apresentati mamae weta u. Paya isu usawona ukwe sina hizi binzu zisa omengele pangulatu. Ndamu vali mangazini sanana. Simbaru ui nui. Akunari tepu. Wangu hungo wa paya.
0: Macha
1: tumuli
0: kwa nyamayo.
1: Macha tumuli. Mawole angu tumuwa nyamayo. Uisha agiri sinya kukarati nguzi nye kwa nchiva. Agira sauce. Antanku pale, wakupale nye kukogi, nye kukogi kukogi pwani. Tawa tumuwa yuwa mwama uwe nye kukengezi mindwe, wakangwa zeka ngolo wae, wabenzo nguni, wakuche sihaka. Atapuwa kani simbi, anige pufumu kazi, sipreparado. Uhodwa, silisimbe, angu simea, aringisa. Umeka zisapao. Utumwa mama yoyi. Ahulu, hawa wata kisa kundangani cha propri, kamu nyaku, na waru mkundangani. Epa, kudu kubata magoko.
0: Kubata magoko.
1: Kubata magoko. Magoko. Kumusi kubata ni nchivu.
0: Kupani uwanza magoko gambe.
1: Ya, magi jiko tonga jani cha umu. Etu ketu uro. Etu wakuru wa magoko.
0: Ayu kutikituwa kutakura veni. Wakuna jikumbani.
1: Unguguru wa magoko. Kuku. Penuruba kutesa au naru anokoza kulit. Kuwe ufanikiduwa kukulita miyokoku. Nomponi mwangazi wago alita miyokoku nuru munda ngani. Wago paro kulita miyokoku nyanga ite kusubukwa. Wago
0: patamu. Ulana mesiri.
1: Mesiri nyangu ite miyokoku. Ata hunu sama goku. Uguru wa magoku. Unigefu mwangazi para. Atumi sama goku. Kwa kai.
0: Kasi yada ni uu nangani uomu ukade.
1: Uwana kumugani alita miyokoku. Nega tomba kodza bakwarana sa mesira ta ita.
0: Bas nemanga
1: bakodza mwangazi na ndonga dzimeyo ita miko kumanga dziva. Wakurusa lisina kunga mwama.
0: Yeah.
1: Wakuba. Kuku situations ya ku tavhe kufungadza khatsi kuwadi. Eba no fashi mali ku upranyana sa ukara. Kwadza ku pasize mwangazi wako ahalabuka ku bread. Nikutendirisana. Maula yangu pano sugira. Na ugisega normal meras womu wohinda dzinu upepere. Wako rama koko. Oro ubunge sikarangu.
0: Siungaradu.
1: Soso ya siungu tuka sikaradu nguzu.
0: Mawane ya babi kumbane. Babi kambura. Wiyani nyalupia. Kwa mawane lu yago. Kavunya kukwete kutazisele mwenu kubungula. Isu singagana luku babi kumbane. Kuyebi mitumu ivota ukiro kumama. Kuyebi ili uwa na ukiwe. Ya ukiro kumama.
2: Baba Saidi. Babi kumbana jari girele. Rigirele. Aba nyagwadi gambe. Oya sipwa go nyoya ingisa go porque go mukusipo nyumba ingisa agora isangaregera babe kumbane sipwa majeja kumaonelo ya muhundu zinyona kezo vakarinyandranga mumayunga nyamakongoka mungudzu kugo demokrasia kinga tagoha majizudu gwade soki tuvato akona kitu hita kuhita ingedzera silo nyisimbe kujenane galiyoyo vamadale varuuga vatsabo kanganya mai kanga mwama varele ya tsunguni aku mashamba nyama iku bakwa cheno mwama ku hakata biku hakata nyama iku landra nyikana nyugwera midombe nyugwera jalfasi agora nyamai wora nya parti nyasiambo agu pindrero katurziora gutanga mwama ahangwa mashamba agora nyamai atsarine aona chikarango
0: kapirere nyamai
2: inyungu kuta atsaona chikarango bali nyakuona chikarango bali jo mujanana yinatsidwa ku pona tsarine ubungera muru yoyo agubizona reura nyungu landa papai haini matembweni agora ayamumana papai dzina parede kanderu nyasubora kurekare aparano yenyarifasi arekare papai anodzora dzai nyakutume mashamba aduka mutsenya mai atsagera mi dzimbiza tividada ku mitumu yikimbere nakunyani nyimashamba mure majiza kumuhuno kumaonero yangu dzunyona kidzo parese mwarupanano kweli nyapwane hatsavo hingufana hatsavo tingikira mitumu ya imweyo umwaro nyamai umwaro mwama majibakari nyandranga uyi agumwama kuye afanekede kugurini abari mashamba hangu hakata abari sipeto peto sitekideko kumwama siwonele yako kandi nyamai abari magoko abajiri mwari kibewura ye somusira kupwane mbate mbate kujiri nyakururi magoko
1: mbanya kai
2: mbanya atitu hako pali nyamai unu wangu mutumisa mbanya ngumumana nyamai nyakupindu mwama afugurura ako magoko taka nyase kumbanya maji uru uwe mama kwa kupata ngayi manzi yalu kwa kupopo maji uwe manzi yalu kwa kuba na uromo nrangani akiaza enu akiaza enu nyama kwa maji papa inya nranga umumuru wakana kisana ama baba ngayi manzi yalu kwa kupopo agora singu manega kasisa kukaradza aba kupuha mutu nrangani
0: atakumana
2: uembero po ama saidi nganyi manzi yalu koko agora mutu ule akupuha nyisisa inu yata interpretari mali kui nyongo ni nyamana saidi kubanziswa magogo nguzwora ja sigira kukasi uwe umwaru pezu nrangane na kupezu unayo yilombo ya mangadzi wako angajigira kwako
0: yilombo ya kumanega wata
2: kujirandisa wata kambi kujirandisa ujiwona kujungu jimbira na nyeni nyikunga makanike kandribasi ulombirwe bidu ongore kandri tukararo
0: Sirombo usibomba wabaluru
2: mwama baba saide asa sirombo singiso nyama yangu kuromba mure kujimbere na kukongwa uyi nyakuka kukandu kumwama maji akuromba kujimbira maji wabauri lidota nrangano ukunanyi mapimu woku sikiaza kuwe nga zangu iso su kandrini nyiberangu kuwe sosu sitihu sa kujimbere nyewa nyamai gurara likoko mwama gurara maji kukuholelera wetaka fumugazi abari kufevera
0: kanda ya murare ba
2: asa vera nga zangu resa nyiku pasa resa nyina bungera resa nyina rine asa siholelere soso unatadike zo zipaneli mbilitiku angu tulu atisa nyama ipe nyambadwara kukupwa jama ugonu nuifionku si mati wangu nyipasa asa kanyizipu kwa muhunu hungo wetaka nyama tapa kukupwa hungo ungati misi ya nunga onasi hungu kulisi inone hubidu Duruka kei wamana na nyumba batombisa na masa inunyona karali maji asa fumugadzi gaya parisika dzipu wana maji hongori hingajika ujika ngwa mana limwe rwe muya unatopa mana nyama ya bari hungu nyama pimo unatopa mana rade kuhungu maji bari hungu nyama ri pa unatopa mana jakupudwe ubotekeza adugulwara furi o arhadzi nyuona maji yakuvuka ndisu gambe nyama yoku ogudwara kudwara furi kunyanga nungu dwara
0: wakubana duwaro wete kumupasa
2: wete kumupasa agora nyama inuye mure abi ya kumwama nupuri abela wete kabela mure kulumbana ku abela ku uyi nyamai agora mure arumwa kumwama kwa jimbira ana hongole maji abweta kuziti nuku maji muri nyongola kumuri kandiri ninyibela amusa ama papai ina kamwe yunga nyuruma furinye na poha ini nguzwana guonekele kamu hunu etu hivanya kufida ya pwani Porque puani na verdade ya kukedza baye ya tomu nyembane. Wakumana mutu kuyo upwa nzara uyoyo. Upwa nzara uri nyapile kima uwa kwenye maundru. Kuyapwa kunzara.
0: Nyaugara.
2: Nyaugara. Ineka nrugara porque uyo ya mwari kuzifume kujimbira. Ako vire kuningwa. Kiju kujisi wana yoyo. Agora, mwama nyari dota ngayeni. Nganga babisa yiti kanga mametombisana. As awuga akara hui kuye nyaku tsaniseka. Asa makoro manji mwuri. Uya rola utapandra. Asa uli nyafari nyangu utachenga takunini. Agora mwama kuya fane kado ukuga nrangani. Ahangwa zuko kato. Ayagoga. Aresa muru nrangani. hambari idudza tsabudzi nzanzi akumaneka kupota kuringisa na ringisa abora vereka mburingisa buna na ringisa aisa tsapondagani womuri nyaku ah majoro nyidzimane nyingongo nyaninge mane fomukadzi eh ngadzangu muri nyinga mana pano koi dusa nyapule ubedza uona si hinguringisa ikodza mara kurenga kalo akore nyama ipala na dzipreparara robasha yaya hango amerikadzi aya ringisa maji oru hinguona kukutaru nyava gwevi vagwevi kulandra pwani uru ata gwevi yoyo uya nyidzikinyeta jakumwaro kambi kutamwembya nyama ikoi udzuruwa kambi kupwani para ata dzeka kambi alandra gwevi kambi pwani eh apo bjakadrawo akore kuringisa uya nyikinyeta eh epa dzinza dzinga dzemana yeni ngiringisire kinyenju eh muri watinga tsiya uyo apa akore umuninga maji apo vukando kurwa kambi kinyenju yasapo muninga nyamaye kuti unapedza uromba eh unapedza uromba po akora tepu umuninga kuya tsapo kinyenju uromba vita nako tsaku wadzito makira
1: yeah
2: eh I got a top of that. Kuzorora kandi kongo marwane kandi eh depende nyama ororero
0: nyama girero nyamonyo
2: kandi kuzorora kongo marwane basi kacha orikize badeko ngongo yo hamanana eh kada muto nyizo esi akutsanga
0: listen babe kambola ukunguta muhunu kama tsiku na kupwala ku mwama ni nyama ye kulisine vangufana kulandana nawo kukanedwa kulisima likuruma kunya kuningi kituzu nyamai kulu gali ni gali nyamai kudu kuoneka kuku angu tsaniswa so mu kuhimbedzedwa ekini hili ku akikira kumahungu nyakubana vama vana avo pata kudziveka ngudzu patsani ahulu kahibeli apu nyakukwete kuona kufana koku kamwama ni nyamai kukulandira nawo hakukweta kukanela sungutano ku mitumu ya ndrangani ile akuroma mwama ni nyamai apopo kungutsuka chimbeke kati nawu ule utako kuma igoni usithume ndrangani muli kholo mwama ni nyamai vangudzite avo edzivangamana na kidzo edzivanga bola kidzo edzivanga funga kidzo ni esi vabola kidzo nyumbano kwa kukura vakanya kupwani ndrangani ndranga litiho jaulo mabana muro mundrangani jifananiso singu kodzeka kumwama a hanza sombo silinyaku ambale mabana muhide singu kodzeka kumwama ari uye apuputa kuvale mulala ku abuvale singu kireka esi mwama ayira gani mwendo mitumu yeyi ifananiso yakulumba nyamai hakukane kuhanza sanana ndrangane ifananiso ketu jali hwidli da urana ranganu rana kani kupaitu kani kumaria zinya usirana satana sese sifale kuta utasihambisa ina singukodzeka kumwama ayira mitumu yeye mwendo kuyabuya kumaonero singatano kuselu nyangaisi
2: mwama fanelo waye ndrangane khawave yedwa para kutuma mitumu ya nyamai so podi kupasedzera kanga nyamai kavereje kavejedwa kudisidira panyali pango so podi kuninga dza opinion yao nyama ino podi kudisidiri.
0: Aveka this is a game
2: kukui oru mwamu wangu nyirenge foya. Waru kui nyaguromba onyi dogo rede.
0: Unyirenge foya.
2: Unyirenge la foya. Kiruli tulive kidoga nyamai. Ja agu tuka disidiri nyamai. Nrangani.
0: Unyirenge foya.
2: Mudizega anabu. Mubamu wabili. Mwaru nyamai mwaru mwamabu.
0: Yeah.
2: Agora. Kumahungu nyagubwete. Uga mwama. Ahanza ziparato, o akuputa kama, awona yiri jive yudumari, arora, nyama ina romo. Epa, isoso kuguone yiraga muhuno, kukumba kweta kuningana pezu, itegiaga oyo, itegiaga oyo, satapu sikadanga mwedu, sadope nyabarasa, si pezu, suona sisi, sungu kare. Podu kumupasa nyamai. Kumupasa nyamai kogu. Nguona kuga nyadzimindu nyama italivezhu womwe ya viera nyangadzi finzimana mwama tikango tumutunu finzimana womuli atumako talivezhu da sete ate dozora au ya gaya womuli nyagunesa batu kahungu uyire akedzenwa kedzenwa panekinya tumi mwaro
0: dongeronge upirwe
2: negile porque o na verdade dongeronge
0: kusikufura
2: ah ngufuva tishapaja dzinjolo agora akedzenwa kedzenwa na ah majinyi mwagiro nyagira kedza fumugadzi wo modo to lado kupiera ngadi nyingani ndrasako nyingadusa senzirwa na sisi nombane ango kodza nokuri nokupara piero abiera abiera abiera au bwata kuguputa kama kama kandia nyamai kya tu hatsabo mwama nyingadi mwama ngofanikira kuuga aladza kama imbura kambi kupinda nyamai burge kara muthu dzaro mareke dzungu hambana ungone dzunga ro mareke dzusaidi apa ikoroma kwibura kwa poro tapa mungu to afunga nyotera kwina ukandi dzunga ro mareke dzu Arumarunuye, idzwa dziona kukizima honelo yayi. Maji uye mwama na verdade tumuwa ye. Aguga abari finsimana ukedza kitali. Idzwi kuroma kukidzo. Akedza kipeto. Akedza nyumba abari nyumba nyangome yaona munya dzirasharasha. Angkodza kuyimbya dzulu. Anguitswa kufumuka dzikinano. Ka nyaona dzirasha dzedze nyodogori yakurana mesiri. Para kutatsika. Anonyamana ah maji nini iliwone rasha uranganya i. Vayedzana. Nyama ina kuri na kuhira mitomu ya yandranga. Maji kukuonekera ka muhuno yungu pasana. Maji jashigira kukasi kupasana kugukaradzo kupindisa pimo. Kukunya mai wa kumuninga yihena nyakumupase. Akupindisa nuye.
0: Akupindirisa.
2: Akupindirisa apo kukapu kugoheka kugoheka kwa.
1: Akolove.
2: Worovera ngudzu chakwe ah maisimo maridu shita ingaza uyo. Momoyo wo munrangani.
0: Ubo abunya kuja akira nishikara nako kuno. Kene nyipura ku mindu kupura.
2: Nyari kena kudzita ku muhunu wo mugaya ana uga furu ni khora ile. Ah amore. Ah majo quero varer lá, mas por que que não me ajuda a lavar a louça? Ngopo ku mugari apo?
0: Yeah.
2: Ah, mas gimbianga dzangu nyina hanzi yaso. Jakupede kamukharara. Kupede. Agora wo kusilandisa nungudzu. Unabia boterini, majina urumwa boterini.
0: Urumwa boterini.
2: Porque hingu kira ketu, vama wangu tano boterini, naku kavateru boterini. Vaku kwa wangu randrisa nguzu sile siji wangu kwa nyamai. Varika randrisa mitumu yawe. Porque tumu nyaku vyeru kwa nyamai. Nyaku liparu numbani, kuzinya uke, aba uzekiri nyamai tumu ayo. Agora kukuhanza sanana. Sanana, nemo maguhanza. Maji kuora nyale dambu hilu kubye akedzeno akedzeno ai epa mama Isabelle apa mwaro ngori merikanto kukukedza muhuno apo ndicho katarza rikuuya kedza kinzora mama yasuuye dzaseja suuye eba jakuhongwa dzidzoyo angodza kurana sanana Migeli, João, gawuya ni mutahamba. Kandri kuinyita mihambisa.
0: Wata kumana
2: mihambisa. Oja kuidari nyita mihaza kumamai. Gawuya ni mutahamba. Asa, sanana kengiri meri, ngiri meri, tu. Epa, angkoza kusihanza sanana. Asibedza numbani, uluwa kusi wetu susinja, situlia televizori. Kufiria mamai. Ataponu mamai javari jahide. Ataponu kurana nui sanana. Kadwete kuti tisi singaromuka kana tuno somu numba. Migeli avapo javo munumba. Muhambire. Kakane kwe papa imihambisira ari kuimuhambira kana bani nyama nyama pepo. Ah, papa ihambisira. Oh, tabe.
0: Sikade.
2: Abia kuzinyanye abweta uone kinani. Yamburu. Akiedza dzipanela. Ai, arojisipudwe. Ai, apa. Azama kurini kubredzera. Papa ijawo muhai munumbani nyingamu muri. Hey, baraka makofa mamba ya baringiri tasika bani siya sanana na kukukira kinani kwa likeri kuhoza
0: Babi Thomson karati ndrangani singu kodzega kumwama kujifana niso ahanza sombu sandrani sanyama nyoga ni utsiva nyungutemba kini waingise wangu sipwa yodo suge nyoga ni kujinani singu kodzega kumwama ahanza sombu sandrani Mwendo ahanza sombo ndrangane singu dzumeleka soso samwanga dzwai
1: ningubonga koni sosho normal kumaona yam kasi dzumeleki nad kusa sombo sisu tulago watsaka wasemana na selolede mangu ya matsikula yali yao yali jakasi lumbeju olove kuhanza sombo sili sigu savanya mayani sa
0: sandrani
1: Sembaru kwa handa sombo normalmente, wadzaka basia. ukanyanganze basi yadzingano anothemate kuphediseya uhala udzeya kuirini rini uhanza basi kuya patsulo tsakide mm inhone kasi dare ahulo womugu imitebu senyora indeed utsadini sanani esimbare no sadu wenga maji angwa badzanya masinyokare kuna kakhanzinzizi kuku wovera senyora auya ungudzeka sombu uhanza kuku sa wanantunu kwa hatu nangaro mkapa pani mama hebu zidu soso
0: kudanrani
1: iyo teji uti uhanda pulike kuna ngate mendiri basi kwenye mayani uhanda soo
0: uomu kutuka ukaji kwenda
1: iyo uomu kutuka ukaji kwenda uomu kutuka kuku ungu hebu ula uki mama nga ya ungu bata shikwala pali uro mkapa kapa uro maza mtuka nungu zibera nungu zinambula wa hebu ula kuna nga hangwa ni mama ni papai kuna nga mana kitumi yoi ntong teji uhebu wa uhanda soo pulike uketu mga mana pada hanta soo mdangani kani kete no boda koza teja koza ko handa som so gino podo kai no podi kai ge he na nyagu ya bade ba final semana daga ze base wa handa som na
0: mashi babi kumbani singu yelana ku mwama ni nyama indrangani vakabanisa na mithumu ya ndrangani ifana ni so karate kwane
1: eh handa ze parat
0: eh una handa ze parat
1: eh
0: ni na pula maros una pula muru eninge na ngina prepare dal fas uwe una hanza sanana eninge na hira es singu yela na ku yikabane yana mithumu yeyo ya ndangane ngama ningazi
1: eno kumaone yangu
0: nada
1: so sikasifaniki so kusa kunganye kanya kumokeni mithumu ya mwama mithunya ya mwama ni kale pango ihamba ndi lungudzo
0: manje singu kire ka muhunu ka matsiko
1: aha ndi ka yembi ngama mapango ena kwa mkhau kireke kusa it ja hi definitely nyaku wa finance man ini komu nyimwale matsongo ya kukwa nyihongo nyali mayoni ngizikire matsongo mabaya ndangani nyakuwengedzi finance mani yongedzi mindu kani mwasi munya kantero nyu hawad kantero dza instrumar fumukadzi auka awana ne mithumi yakutini yakuviera uhanda sombo uli paru nyumbani uira mata bishu kupwa kuhoda ndau ini wakubale mtenderesere ngusango akudukumba nyimbenye pata mwasa kukhunza tadziningi awana rama rama kwa kumanga banga nyima pandele nyi tata ta impara nyi kozo vhe khadzi khumba nyi ngusuru mara kadzi kandiru dzangu o nyi kupenya mitoke o nyi nyi ngu hata di janela di read komo apa nyi mita bunzi puwer mtu eno maona yango mtu wangu wo mwama nyi ngu nga nyi kwaza ku dusa bali nya nyi aruba nyi kunya hanza wali ku mate tapa nyi
0: bweleza
1: ba nyi bweleza ba nyi kulipa para mavido kukusa sinyora jivezi aku wana basi urini ulipari para papati nuku apa muli nye batani muli nye shapa shapa yungu maina kazi teye zaranya muli nyungu zeka mpiyeli wangu nyungu puputa wadu batani wali nyungu sele zi teye zi nye aranya nyuhanza ziridi nyuhanza mavidu nyungu wana kintale wabani wutu nye mpenza nye mitoke wabani ngifi nyungu wana kipa gifi yungu kitale nyibaji muli nye lipari muli nye gifi o nye lipari muli nye lipando yu tu wangu wanya mwama wo
0: ya esi nyaku para zi panela
1: aa sosu nada manda so si utu wanya maya buriki mwana said vanya maya vali vanya maya mangaraya vau iti uli pangu mitumia uli pangu nyanga ini wangu ini wakuhanda zi para tu mhunu wakuhanda mindu ba iyo bomba
0: aku bomba wakuhanda
1: wakuhanda zi para tu kui sosu kani utu mwaku sosu wakuhanda zi para tu kupele kintalu urama koku
0: kutu kuhongo kaya aya tureza kuyo
1: wakuhanda zinumi
0: tumisen angu handa zi para tu nangani
1: ya kuku
0: akuzimudzeke
1: ulanga akuzipana umudzeye ulanga wayi uyi iwonye mayane ndan soso watangi
0: popo kamu abangula ndanga kukho epa ulimama ule akunyeyisa yenu
1: ahanza somo wakusema makara ata police kwabangula kamene pango wakumudusa ke thuzi ya nyenye mayane washikwanda ukhala khasikhasi ikhakodzi soso uza ugira babunu down soso teki mana simudzi nhwindzi soso yira kuku nyakane kena akufebera o aindi ngukoza kurini
0: kana kujolovedzo
1: kana
0: ya furugedze chikalangu
1: nada kana yolovedzo kava ukavhonge chikalangu nada ehe
3: wa bana vape
0: ah gira ka filu kungu
3: ah si u ya bumbana mbole dukidi uya beya u jinane kadza ah
1: yo bungu nyo bunga pa eh vapo gata dzikhale
3: ili kungwa kuna
1: eh wo gata dzipane lo lesingusungira ka ngudzo sozo
0: shaulu ku kumone riano madota muhumu ka matsiko mapango mangu tala ngudzu kumbatia kulinya ku kungoneka ku vathu vapya vakupatana kholo avahamba na kungudzu vathu vapya vangu patana e viriviri mwaka uvindride opo e vahamba nile Narako ese kamunya ku gusune guhambanya no kugunya mitumu ndrangane gusitibe ku mwama kuye putumwaye nyama yuko putumwaye sigira ku kimbe katu ku gusimane guti ndrangane gutalunguzo guhambana maonelo nyo botaguma kwa apo kwa
1: ya babu said babu jahira tatanya singi sibangelo singi inyikwalo kene njoje kandinya principale nyagumbate guhambansa mitumu Nyumuti kebanya mayane ambari ulu wadwana ya kukawu satsabu siri mwama girago nyamane ngujira satsabu siri nyamane girago mwama ngujira Vangu yiti kuhi hambarisa mitumi yao Vangu yiti mitumi yao
0: Akuli yobe nyoga ndranganika nanga pere kuya ndranga
1: Vangu yiti mitumi yao Soki vangu zi hunzi sabambe Wazaya nguzi batani malitenya kwa ni
0: Hingufana
1: Majinya vangi vangu yiti kawu mitumi ya mani kei Omgel bang wangu yit. Kuyi nani awu asu wuyi adala bera pina yam dog. Kasigiri sos. O the other as abahari pan. Kasigiri young to the kumi to me up. Nuzi alun nuzipanu. Mamma ka profidur. Wangani sos. Number of our tomorrow. One uku profidur. As I'm going to meet me with
0: Hamamu. Uncle Uncle Namas Uai Muhork away.
1: Exactly. Vamos sidi so ke isira wo muhuno mapango masitiyi nina kana ikini orgulho yuromo tanto nga mama tanto ganya mayana mashinguzunguzu eno ganya mayana porque como ngana pa ningufana já vale kapoti ku utma palavra e kha mama
0: kuku iki papa sinagira ke sangana ababe khambolo kuye ana veki decisão na rua decisão
1: e aí o velho era com mãe aí chefe da família porque gastar sabu ganha mitzawa sempre o mule aí o litulai
0: queira
1: o rei isso ana a parte opiniões de consenso se ele sabe não fazer esse é o consenso aí o decidir coia para ele que naquela já o ponto final
0: que fanele nem a mãe eu
1: Kifanele WhatsApp ule agu leader nyuma agu uyi mutangeli wa kwalkeri nyakukare abunya familia mama kuyi mutangeli kuyi muyimbizisi wa kitemela kiri yangamba ata kuyi agu vakutsoka uyi mangadze vasipwanani vasimane maone ya mamowo e uti mashtansa kuyi agona kuyi egi apriya muhunu yogera karate pun final
0: Ungungura ngura, kaungura ngure.
1: Epa, just this is the real problem. Uyi kuhi mani, kuhi chef nya famine. And down, muhuno, mayamayane, nyabangi, kawasi wait sauce nya gu. Umama yi ka uwe, uti mapalafra ya gu. Boba ta kupali sana, kumaonelo, kuzi opinionshu. And down, wako disidir uwe. Wako disidir uwe. Wako ya avo, se, e mashishta. E toksiku. Você é um tóxico porque o decidir de nani, o dar de opinião, gasir, munga hambana, como a unir, porque somos sim assim, rengo consenso, já somos sim, eu não é bula carine, que nena, o nuco, nena, que só se vive, esse, conga ele, fanel, ele, chefe de família, que se não, não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Muhuna kama tsiku mapa kama ta kama ti kandi kumuhungu yaya kangahe magania ku nyakubana kuri mwari kuhambane yana nyakutsike emi tumunya mwama emi tumunya nyamai
3: babe said isoso ga whatsapp mwama whatsapp nyamai wuri ahangura kupangone angu miti mitumu yaye
0: angu
3: yiti gasi kupwani nyamai na songo ta pangone tinji kulaiva kuvatia akurayerwe kinanda kulaiva kuyagira sirunya sadi pangone para mindu dzitsoni dzisuyeli gavana mani Agora, uguta hambana nyama pango, mihungu yato. Kandri mitumu yili kurumo kundrangano para kujira nao. Mihungu yato itu, kanga nyamai, kanga mwama. Porque, egi kihambani sago, nguju ngujuru. Nyinagani ya nguju kuzi interneti, zuku zingi. Agora, nyamai, uguta mumana, uomuapa nga telefone. Shita muito ligado ku telefone. Esa unyapwani, zwa tapi. Agora o mobile, o mude essa minha mãe, o de girigi nha ninguém. Ah, a levantar uma voz assim. Agora, mama, não pode levantar uma voz nha ngayoyo, com minha mãe. agora nya mwama kora levantar no ivojinya ikongoro kapopo buja sigirisa kukasi kavapwana ani vatuvale kujinani kugumbana uongo uli nyawali nyakupimise porque nyamai akunyamai akukandrangane gwetega akedza jinana pota kujira apya kuhamba khobe para kuona khobe ya vizinyo si hambile nui one majinyama yaku kuka basi buru kwaka matunu uhongo ka vizinyo jinana ngwatu nopodi nyamai ayaingisa mapongo wongo ya vizinyo amarwala uyana ndrangane a oruona kunyongo nyamana saida kuviera naripodiri mwamanu na wasapara piero lagu pia kararuli tunga lagu pia kararuli tunga agwarete po ho ho ho mwama ha atonye nhango ka kwatweni kwa nyidzegera para kuta piere ni nyikara buru yago kandri
1: nyikagitunu yago
3: kandri dzukararo agora por isso uone gela ku kasi eto geração ya tu kai kali mapango dzeka muhunu mindrongole Jega minru epa kerezere hurerera kwa tsapulitiko nyamaye maji kuyo umowo kuhambana nyamapimo kugira no vagare vanga ba vakara mapango nyakutie atekana muhunu vambe vanyamaye vanga romo womutsa kumyaka mingano kwa pajate ny volta di 50 ano ade kanda kana muri kugirane kabe idir mwadish kusango idir mwar mitumo yili ifaneke ro kutuma ku nyamaye hambara kumwama yomo maji waguya kapa ngono kumapimo unapiedza myaka Maju wakapa ngoni kugira tepo.
0: Nuwingi sera
3: silo. Nuwingi sera silo. Iwe gambi nyamai, agu nyamai. Kali, kali pangoni vira vira hangwa gaya nao. Wetega yo. Hey! Ngari inga ngonya hoa
0: vizita rwa maga. Miaka taro.
3: Entao, nyamai akara ayabuwa gaya. Abu hamuhuna hakwa kupapa isaidi. Eo, yadu mwanangu, yadu mwanangu. Jinani, kikiki nyapeli. Aya tamiholi ya papai, huu, tabe. Asa, auga minro sabado, kara, auga domingo, kara, auga muvuloka. Hey, mama yangu za kuchaku, ii, ama mwanangu. Jama chiku ya chapo pezaku, mama wangu kaya hii.
1: Yeah.
3: Agu, chile kito kumana mati. Je wakara uyabuandra ngani wanu, uwe kanganya maisaidi, ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi, mama yoyo, nyikiana na jaye. Jinani wangu wa bula donati semana. Si waru kwenye ngonya holera. Uholera kandu kwa wepeza njima. Uja uomuga ya wago. Kwa kupimisa kwa urunyu kukidegu muhunuru. Yina nikitaji kwa ya kagaya. Para kubi enu ya peza matigu. Uzmana. Agora, janya mawoku tutamwembe. Aja urupe zilego matigu gaya. Jangu zitu kusanana. Si sana saa kusosu. Lagu pia luguwa kama kararo. Akwepe kusana na saa.
0: Yeah.
3: Kina,
0: yeah.
3: Sana na saa kusi. Majichakunuwa, majikukeza zitepo. Ukeza olimiti mwama kavege bwo kudandisa sana kudandisa sana asa wo mwana mwama aziviza kuingandisa sana na mukezi wadiyo
0: yeah
3: yanana yakutsaka kwa mama wayo
1: kids
3: purisu agu yuwonga wako kitumesuko vaka matunu jina ruka kambesu wonga na sajiwe na sabali agora nyama yako na agu nyama yako kukakugadzi agongwa nisana na sajiwe ababili gini katili sanana sina kutaholela kapapai purisu jingi hungu waneka kuhambana nyama pango sana na sidandra na sembe zedu silo hunguni. Uwene na udiza.
0: Papa wakandu wa
3: hiyo. Nene na udiza ngima nyingima. Uwana kumwana kunya zitondre zele ni paru kumuhutiza.
1: Unyenyu wa mwuri.
3: Papa wakune kilu kajiri hapa.
0: Yeah,
3: Gakeza
0: yeah.
3: Basi kukuhongwa shkwato. Gakeza shindelugu na yu. Janana ya unandangani. Nyima
1: bimu ya. Yinyanya uba.
3: Agora tepu udandra kuta yivweta jaku. Kwa madari kwa ngedandisi.
1: Ya.
3: Kumu singiru kuyai. Mama yungu kwa ngedandisi. Maji. Para kumbadzeka tepu. Olu na verdade uhambana nyama pangu kandu uhambana kumitumo.
0: Kumitumo.
3: Uhambana kumihungu yatu. Porque ne anusa iduwa kuduka kapa usupo higwa rigaya upia kukia zifo. Zifo ya zingi. Olu za kukikandwa zifo. Kuduka kapa wana zifo ya. Ukeza ya gaya. Peluku kwa
0: rara.
3: Kwa sakari yikabwete ya ipia. Jairi ya gaya ya kara itugula ki. Yobu ya ipia babanzi. Kamunanga kapa.
0: Kamunanga puana.
3: Kamunanga puana. Sembli na mana gali waha.
0: Ilesene.
3: Na mana gali waha.
1: Para kutar de cena, o curta também o tio. Sempre se o cigarro, o mapangamu, o maciti, o bubai. Cugusa, galera com o yoi, e dizinga para que sua congolo. Vanyaman e a vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga,
0: vanga,
1: vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga, vanga,
0: vanga, vanga,
1: vanga, vanga, vanga, vanga, Jamuhunu gani? Nena
0: udiliza karini asizima ni hutaka uindrangani kulu ui aku dogo leta nguzu kongu ayawona mumbe ni mumbe kulu yi olove zu ya hile
1: saidi ugera karati mutu angolove kuhu nge zimindu aseta ya kumanda ni pau simbari kumasambani ya kukazingwa umuzega para ungo ahungo aseta ya kufarinya
0: kananga tume
1: Yoyo, nyewe mbenye, kusikati nga singi, awana na chaniseka. Kwa hambani mutu, nga mzega na sasa kufari nyaga wae. Ongo, uta mzega ta sasa ya kumanda, anataka ngutu. Kukusasile, nga sadi ketisi nga sadi, adisisi iti.
0: Lusine. Woga ne utiwa.
1: Nyoga ne utiwa.
0: Basi. Ja ungoona, babi Kambula, ifelea kuseka, kumaliti nyagu role, Kujia bigele le telu kitsarago kava ingisi. Sungutanu kulisi mali kurumogu eri nyago. Nrangani. Mwama ni nyamai. Vaziti kujia bimi tumu yele na kuni mwama. Kujia bimi tumu yele na kuni ni nyamai. Singu yele anago. Vawonelela silusesi nyago. Mitumu mwama egira ya hii kumbagu mwama. Nyamai egira ya hii kumbagu nyamai.
2: Kukara alo babi Said kwa goha. Sipuare. Nao va ingisi tigambi vangusibu. Mwama na verdade tumuwae anguuti. Agora, gubweta kupatia tumu bobo, mwama uya Kenya weti konze ata hanzi ya sombo. Abobuja kukaraja, kasinanga kara. Igambi, inakaku kuduana gambi. Puriku mwama na wakigarade,

Mama San Diego. Una asnya ko hazu hono. Wa banu ngwalo. Nga thali lomba. Nga dali ngizala ndiyango. Ngikuzithi ke ni bana zakumana siyo nyohozu.

0: bangisi ba yititsige nyimbani ngorosa abunye mahungu nya gitonga kuwa litsigurerera muhunu muhunu gasigo segago mihagano nyalipande na moyo kugigabanya kipandunguru nyagano nya bugimbaga singi uhebuzi abusa nana singa tombana masiti siwetera mafumbu ngutenga nyemeko ni utisimili kasusega kuwa silambu sesim naibula ga mahungu ya ayo mawukayo tangano shivunu shawa nana kuwa unengago sili nyo stumishu kwa tunu nye simbi nisimbi umunizindanga nyo hivuli ndani batika si ugutu kwa tisa tumu nyo hivuze magupela mangu kujitonga kirimil dukume kuya hivula mangu ya kujipani mtini womo Bernardo Solomão, Gomesuela Wengi, senhora. Vá, tangirinha mabanja, cujemo ya distrito ya Masinga, e pandrungulu ya Inhambane, vagudiera rucavo, tengunga gametua, nha lipandre magide, nha da assinatura, nha vetugutura de tetinha zipia, ukongoro kugu kala inu gulomba basi libande mazana ahuru libande magidi nga da sinatura singu garaza gasukutudwa tete wagane de esi kuwalitigula vangatulu bambi gasikwata nyema dota nyikupilimilayo kujemu gelitigula Msambiki wanga tuma ga distritu yile ndani yabati uupwe makungu magimbelago nyugu pasiswa nayo nyagu uganere kuhu umbwa nyazi tete lipi nduli dugako larikilo uule mwenduvale wapotako umba tete wapoteka ku vaneneza fakazu nyalipande magidi nya watu wa fakaza kubene na wapoteka ku tete ya itudwa ahulu muhunu karitiku lipande mazana basi watangiri yuma bange kujemo ya distritu ya Masinga waraka wo esi sinagiro ku masudungiri babange nyamapia galitigula Msambiki madota nyikupilimina yukuhube ni kasina mapuide lipindulele maraka yo maluvide manaya budi sana nyumbe nyumbambe kuweta huona lipindu inyaku weti huvungula tengu nyeza sinatura zipwete kako apo nyagumbi tetsi nyayipya hago simama na himinga mahungu ku yitonga maguromo pfukani kuwa silambo sisi sa muhunu ungu pelatumu nyago yadwi mikoli nya migoko kupeta kutsikedza ili yakali itengo nyagubinde ligidli mwedu nyamikoli nyamigoko inayadwako ga zidistritu za Zavala inyarimu Shangamu Omuwini inyambani Masitsi Murumbani Masinga Vilankulu inyasuru Nyigovuru kala mwaka nya 2030 akalipandre miaka yeye gawevmye vulanga kuna tsikedzwa migoko yili yakale izi zinene zako kubeni na yifa imbe kutinga imbe kumadwali itengu yukubende lizana ya magidi nga zingamu zina kumbwako abunye lipululili nyagu yali mikuli nya migoko imbe migoko kulanda mu tangiri nyimilongoloko nyau yali kujamo nyau tangiri ulimi omu inyambani Antoni Shure inani kubinda lipande na mararu magumi nyamiaga shuguru waru kuye ga distritu nye distritu isomu sikwata singa umbwa kisu esi bambi nye valimi wanayarago migoko kubweta kasugu tembisa gu ili ya gali itikezwa ga silambu sisi sa muhunu kujikati yegi kuwonega yipita nyagu segwe haganu ungazega lipande matsiku iuro mundane nyemhegano nyautisimil kuyemo nyedindanga no hebule gama parsana yaya mangabweta ukudongisela kachigaba kuchema chelitikula Msambiki nyugutugudwa zingungwa akayu kasimanga chiraku vavetili nyamafumu nyotelanganye wabudi sana wawoni sana sungeta nukusili nyotelanganye nga sanana nga wali mindu kalitiku wapota kukubetela akamitza wanye kongoro utangeli warukuo akasatsapo singa jirega kisu singa dungisedwa kukarati wangu temba kukawo kuwa mihaka ni itago wana tsukwatisa yebi yebi yibotega ako utangeli nya basketball kuyemu ya omu ya pandrunguru ya inyambani warukuo ungu utaka ku mihandro inga onega abo nya torneo nya abertura nya lifumbuleli nya mihagano nya kutisimile warukuo gasili singa dongisedwa kisu singa jirega kukarati wana simama kubata kuonelela mambi nyima mapalisana maguromo kajigawa jiji nyima palisana nya basketball omu inyambani murovi nya mabuku aguromo omu inyambani Aldivina Mudini warukuye vutega kusanana simana jiolovezo nya uhebuli mabuku kulanda uye muhunu sanana somo basi situmisa zifoni sibela umunye za redi sociais kasimane ligoro nyugudito kiso romuli buku nyabwete kudorela kuhebula nyugu weta kasiku mamela ikibi ngibi yuromo apuye mabuku ya yam Aldivina Mudini warukuye singu gire kakuzi jenana jidandra nyimbakoza kuhebula mahungu akukuliri karati sogira ka esi kuku kinani kiki kajikozi kuparali buku ji hebura sili singa wekwa mbara sili singa lowa apunya li buku lili nyama nge wakoni kuranda Aldivina Mudini wamumuli nga zi Facebook wawona zi video zimbi zi video nyoko kazi yela ni nyitinga yao kisu esu siva gira kuku kungara zi mindru bapenga wasimani madandali yali mavote gago mwendo saiga ambina wachuswa kwa papai wakoni kawa awa wale nga kuzifoni zizinga zikongolo kawa awa janana jagudiyela wajirengela zimege panifungaza mafunga zelo kuranda Aldivina Mudini na hapa kudiri anya mabuku janana jiribweta kumamela kuti jivo hindu kapo inya wongo jumamela kwa abu ya mabuku na usindri umu inya zifoni wangisiwa jititi ya inyambani hingu ema apa abu nya mahungu nya jitonga kuwali tigula muhunu kanganganela muhunu kusegwa mihagano nya kutisimili kabu nya zindranganyo hebula kushogu sportivu shkolatu kujigawa nya jipandunguru gasila mbusisi sali tigula muhunu gali doro pala matisi abu wa hebuli wataku kumiganyo tilinganyi wanga tombana ndanya sumana wavetela wawoni sana, wabudi sana, kisu esi, si reswa kunga mihandro, kanga idu singa handro, kwa report watu, wakuromo, gamu ganga wole. Kirimil dukume, ni Bernard Solomon, wangu vangana tsela.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.
2: Kumana nilivandre ungaluzi longoroko
3: mwama mwama
4: vanyama yana vango yiti kuhambarisa mitumi yao
5: soki vakudzihunzisa vambe vadzaya ngudzi vatsani malitenya kwani hingu fana mazhinya vangi vango yiti kha mitumi ya mani kei kuyinani aku asiuyi adzaka bhera pina nyamitoko oza apa hali phando nambara vala vathumako pano ukhu kuprofiduri vangu sidi soki isira umhunu mapangu masitiyi orugulu kudzungudzu enonga nyama yani porike komangane pani hingu fana zha vali khapoti kuti mapalavra ekhaya mwama
2: Mama, mama.
6: Llegado mañana son ni 14 horas ni 10 minutos. Y de manera mahungo kuyetonga. Mahungo mangata ni krimil do comer. Llegado niago inga kiaza inga tatuga va kutumisa garava ir niabirazinguzo. Yongora matsitsi abukuruma kwa Avelino Antonio ni Antonio Kumbani kabunya mitsina Avelino nyungutamba kende kugwaji katiyagi satsabu sikali gidu kubega sima na tsutsu nyamihagano itakwino gedaka jipanu kiju mihane Avelino
3: Bogini na Kulori Albinu Saidi kela huya kusikela kalivala ya machichi ile zvako zvasinzisa kubiliwa chipanzi cha 15 watimaneti kachigava cha umbiru cha kakano Luu kulaweka ku anena yao kavelga bola hirambu kachisati. Achikotela cha hasi mama nikawa inyambani. Kuwa luku jigumesa jale jizwa empati 0-0. Akawa inyambani utaveni 11 pontus. Zavala aku 9 pontus. Chiwe achikotela chisimama a inyambani. Achikoteki akuwe ahaluza achikotela. Kuwa ingwani mikakanu ima hekeli luu. Wakugumesa na kona uhava mwani kawa wakuni matimba ya kuhunza a onzi wati pontu leti kachikatilechi angana tu inyambani. Na kona hiu hele jaku hayo kwa mkea leka kumisao teknika a seleção ya andebole li ima hilu yaku ya vabeli la wabato ya kachigava chugumesa chakuluela undao ka seleção provincial. Kupita nilu vabeli la wadirsi ya Tomaj Manisa. Walka Masingi, lejirambu gachisati, kutani hapinda. Pre-seleção de handebol feminino, kutani herambu gachisati. Akamasingi, kubitaniru Dirce e Tomás Manissa. Leira Maldino Manuel, Neide de Sousa Rogério Nhoela. Rica Kawa, distrito Yanyarim, Lounga Wina, Mapalsinalawa, kubitaniru Akumiriva Naro Vabeli. Cleide Quintino Vilanculo, Neila Rlito Cumbi. Laura Celso Mangue, Ciara Alfiado Gulela, Chazira Mateus Maculove, Camila Camilo Campos Cassimo, Dez Gertrudes Anastácio Safo Nhanombe, 11 Kikas da Elisa Domingos Guambi, Nelda Fernanda, Nacleire Anselmo Nharluga, Adropenga Inhambani, Cúbita Nilva Belilava, Vande Bolira Mugatissati, Janice Alberto Gagala, Camila Rodrigues Guilengue, Samia Mahira Mucavelli Amissi, Karen Antônio Guirugo, Kiana José Mabote, Yane Namujo Lopes Menete, Ricardina Adivino Comem. Irambu Gatinuna, Akande bole va chukumisi, va naveli, va belava, va kusukela kamasingi. Melvis Astidio Casimiro Neves, Zeton Abílio Litóvio Fausto Mapanzeni, Cássimo Abdul. Akadistrito Nhanyarimi va tequili Wesley Paulo dos Santos, Santos Albino Zango, Ivan Albino Zango, Useni Rui Chauque, Willy Alberto Celso, Alcar Duvio Gabriel, Finias Manuel Kumbane, Larson Guimarães Rufai, Faisal Fernando Neves, Almirante Júnior, Adnércio da Conceição, Nália Guiamba, Nélio Azarias, Adropen Ganyambani, Kunavelo Evabeli, Antônio Caetano, Ridson Estevão, na Clayton Agostinho. Ababelava, bafanele kunzenika Mavik Mambiri, ele jenga cola, kamurangelo ata gonzulo, mka província Inhambane, vakumeka, adropenga Inhambane, kasi vapatsana, vaumba, batilongisela, akuya, akamapalisana, na vakumekisa província Inhambane, kaweti agosto, eti muchateko, ga Moçambique. Laha, kau hashilegi, Hirinzela ni kukolo jwa kuhita nyikwa ama vitu ya vangwani wabele lava vahumba kum mika wa ingwani. Henga ula ule basketball rambu gashi nuna ni gashi sati. Henga ula ula hee bola ya ukawelua wa nuna wa sati. Henga ula ula hee volleyball. Henga ula ula hee majokos tracionais kunga chuva ni murawarawa. Henga ula ula hee xadrez kunga chuva lea chimanji. Inga ula ula hei ginástica kunga kukaka na ilingu otile riani kunga rope skipping kutani salto a corda hei portugues. Joki hinavela kuve hei rihasha kufambenika kuhuluu wakuvala mapalisana. Raleji hitangulena Clory Dracio Makondela akumeka akum ile niani kungani vabeli va kukombekisa magistrit yo tsalangana kuma palisana lawa kuvahenela amatsangu leyo. Idracio yo yini a festa kutani kisimusu legi gakunengela tiruma helweku kama siku kanwa wona la mahunzileku ya majogo escolar time de ka provincia reka khelo lego mongaka gona toki tinena tina wena sayona kulori
7: bongela Avelino Antonio ehamula kusikala matsuka gambo kalo haiti vako a kampu ya machichi matsuka gambo hola hola hesano gihuma ko kona gambo utale ngovu hola hola hezigonzani hola hola hi mikawa ya mikinu ya ntumbunuko ya kutsalangana hola hola hi lava valava ku akuona a chikumba ka chikatleti i final ya ukhavela ka chikumba cha tsati vanhanyana vazavala ni nyambani ka chikatleti vaharinganako kota ulilaku atinhana tisena tinhana ta bola ya ukhavela ga bola hi tinuna tinhana ta basketball hi tsati tinhana ta basketball ya vavanuna anhana ya basketball ya vavanuna i nyambani kasa nhana ya basketball hi vavasati i vilankulu tshamela leku vilankulu na yena hi yena a nga swi kota akuwina akaletiyelanaku ni maphikizana ya ukhavele bya chikhumba hi vavanuna xungetano hi nhana ya vavasati yi ta tiveka kwalaha akumbitiseleni ka nhlakani lowu beliwaku ka tikhatileti zavala ni nyambani va haringana zini muchukumisi wa nyambani hi vavanuna ku nga yena nhana hi basketball Edward Gwambi loyi kunani a londzota ku tikhatileti kasi ku hi tlheleleki na yena nyikela swileletelo ka vabeli va nyambani va tisati va wu khavela ka chikhumba Edward hi xakani basketball hi biliwile pavilion ya machurch buwinile mutinhena u nga hi byala yini hi tirho mu nga humaha ka tikhatileti
8: nihani kukupelanyenakane ukhenepa tumingo yiraku yimbiri kwadi apeserenya kukara dzidu mashe hedwanida ati kotsikiri kukhala em primeiro lugar sitikamezi kasahamu yega mashe uyaku mwama angavelegwa ni milayo kuveta kwakotsa kuvanya ni sitikamezi ni dzinangunya dzadi para tal higanyile ulihina kuntungari kuthuma para hikotsa kutahaka national kumugaya kumahakelo nyaku nl kwadi nikudingana
7: Edward Gwambi loko kuchukiwa hi tirho mu nga humaha hi n'wina mu nga ve tinhena ha tiva leswaku aku hlawuliwa ka lava tivaka selection provincial a byi tirhi ngopfungopfu hi wunhena va ta susa ka mapositions yo tala a ka n'wina a ntlawa wa n'wina mu tshemba yini ma tshemba leswaku va ta ve kona lava va tikombisa provhinci ya ka fazi national
8: nyavangi wa kona kha vana ku kombisa ku provhinci ja higiride hi hateni mali na nyopele maxi depois nya tumhe na yiragwa na vungulela maxi ol ku tepi nyopele hina ni tanganya onzi nyanyanyalya xinya oito nyaawu livandi na vararu va tidweku para fazi nyopele ntangu naba na kupepeta saku na kuvevero para kuvungula oinula kumba akumba konsigiri kubela munyadzi nyadzi nzila dzikwetaku maxi va mukhunumiri nyanya livandi na vararu va tidweku kukuphela tunga ka tlawa wa twa nyamba unga winaku unga ganyaku em primeiro lugar basketball masculino
7: hi nga hi byala kutsongwana xungetano hi timhaka ti nga woneka ka fazi provincial ya ku a vabeli vo karhi mikawa yo karhi hi teka valomu nyambani va hi vaguvhuru van'wani va nghena ni mapasi mabileti identidad yo ka ma nga yelani na vona va lomba a mabeyi ya vamakwenu kasi va kumeka aka maphikizana lawa hi wona la ka wena byini byi fanele ku maheka kasi ku nga kumeki tingana aka fazi national byini byi fanele ku maheka hi tinyimi ta provhinci
8: Bom, kuba ta wedzi pare dzitiketu dzijoku dzedzi nyasana nayo kunadzo. No listen la kwana kandu kuganya. Mashita kuba ta kuhitukula sana nasikunani. Tsiva nyagobetele. Ipate sidongisela. Agora. Ahulu uyagireje kusoso akupazama proke akuvega risk tumwaye. Minda kwembe pakau ema kugira yesa nakuba kumlandisela. Mashungu himbedzero ngudzi kusoso singu dare lipaso. Singu ningia lipaso mahikisono kwaso. Mashukumu homu kuyatu tibwiru mnyagu hisi vayaza kuku na hekaru kubabatu. Mashuka kasulombeji kubata kuhimanaga nu konfiansi. Jana na jita kukuguvuru kumabote jina ni malungelu agu nyaga ya givu ilo mbega kupratishogudu. Agora, é preciso ganhar caralho. Só seguir a gira nyagu batzaga de jogador nyagu narsindi za guvuru. Whatever. E por sinal de jogadores de Chango, ninguém de Tiago Kumba na idade da equipa Yang. Então, vai estar dizendo agora de Tumis. Ele não vai passar o que não quer. E uma responsabilidade de que parte da Wanga Girago é isso. Porque não é uma responsabilidade para não respeito com o Tumua Girago. Vai sair a sós. E o Jangan tem um good son. É que vai dizer no Zupum, vai pôr no Zupum da opera, vai dizer a Gugira isso. Já está na sua se dizer que é o que é para não. Vai dizer que é a Gina para o Tassirin. Então, o Kubatago é o Tassaboto, o treinador é Zupara. Egeti gye nyagu gyere ngurene para gufana ngurene egira tumu nyagu nyagumbure nyambana sinyiri nyanga ese hetembana anyira sadigana na kuzavala ginani tanga nomporo anyira sadigana na itatu managi itatu kwa mindu kenkeni byagaju kandi yibotega gaganka gagamikawe yate nto sibibi dunguzo nto nyina lomba ku kugania karal bali bagirire gwese bana hegise kuri kandi gwade Mendo wako bea pasoni, wako tukawarini, wana kakupa kwa wako landisero. Nkwanto kandu wako landisero kumuwa.
7: Bongela Eduardo Gwambe, kube mchukumisi wa nyambani, mchukumisi waka wanga vinhena, akama pikizana ya basketball.
9: Edrasio.
7: Fase provincial lei.
9: Edrasio.
7: Edrasio.

0: Etangana kuba hekali heta maham terulo akusama akunjana kanlezi hitiki bula njana kutongwa na vaha kulungjana ni tinha na taka vla kulu hi basketball kota ingasa nenga ta kha huya nenga ta huya hichi hacha zabula ni mobeli waka waka vla kulu kava vasate akawa waka vla kulu bili vok ubili mikawa yoshi kamika kanu inharu linga bili Zabula ni mungu mubeli Vaa shunge tana Hita vitani tana se Abitu kwa
1: Himi la ilusha Dafel Zakaria
0: Muri nzala yini Hatambale zaku Semu winili chukotela Hungu na munga ve Ka primera posisao Hungu na munga ve tinhena Ngari nzala yini, mazitiva kumutavita ni waka selesangu provincial nuku amusi zitiva.
1: Ayusu utiva lisini ya kwanea kwa havita ni waka ka provincial, mashikomu ikipi fense tora. Hapa, ayusu kumalisini ya kwana mashikodi hepartisipari ka provincial.
0: Zeliwa yini loku, zini vanga mzala mashaka loku mutiva kumu, muwenili, yungu na munga veka primera posisangu. Mwa dilile kaya musu bula hezo.
1: Zahi hichikiti sili kaya, hicho hichu wala kuchikitisa, furke. Akamu henga suka linia kaya, sugini kusalise kwa ya haganya. Chachikita hita inyikela, aresposta li henga ranga na hisi kaya.
0: Bungili, magisi ya mungu wa beli, kunani wa basketball, wa kavla kulu, akachikatilechi. Zilomu kakurenzele kakasiswa skota kunjena nzeni kalivala Kota ulile kunyambani hiyo nanhena Haka ukaveli
2: kwa
0: chikumba Chachisa
2: Idrasio
0: Izo
2: Kuna ninyangwa senu nza kukawena ingala kusuhani kuveo hakiso ngena lumulivalini
0: Izo nitazama kubosha la Avabeli valumu kakufola kula kunjena nzeni kalivala Hilaha kakuzama kunjena Badeli wa mikawa ya magistritu ya kutalangana Kunga haku bula nitinhena Basi kufambeni ka gono hashigahe na legi Hitabula niwa chukumisi hitabula Nila vavanga kala kuzukota kuwina Inyambani kachikatilechi Alo mkaku kulungela Hitazama hito kitingela Aungiana hinyangwali yani kasi Zazukota kuhibula ni ba chukumisi kubula ni kawawa inyambani anzimeni ya kufela kutiva kulitza kulavona lifamba kala kuihi hikuwa la haka kuwina kota tinhena hichi sati kota ulile kwa vilino antonio basangulile kukukunyika akuhinyika mikwepa yala vanga shauliwa hitafutiva haka Mishakani ya kutalangana, kaa ukavele gachi kumba, kaa basketball, kunga hekali hitatiwa mkwepa, wala wavara shaulilwe ya ku, akuwa watakumbisa provincia ya nyambani, haka mapikiza nala. Zita hekaratela lechi, chitu hekaratela kutiva ku, hitabula hili rimimuni, kanlezi, haabula ntinhena, Tau kavel gachi kumba hila hase wala akakumahachi kongoto Zaringana akushunipa Walu mkaku Ponga Kalu wa mtambaku Aku hawa funili Aku maha Atiru waho mbingofu Waku wina kama pikiza nalawa Hichinyimu cha provincia ya Inyambani Ama pikiza na hichinyimu chati kumata mahaka kwalu ma provincia ya Inyambani Lita Zaza matingala chaku chikela Wa nyambani Hitabula na hichiputu kesi Kasiku hinga kweli Seu nomi
1: Driga
0: Esta vitória A quem dedica e o que é que se explica O que é que fizeram para Conseguir esta conquista
1: Aqui só Empatamos o jogo Tínhamos que empatar ou ganhar E assim nós ganhamos em primeiro lugar E a taça é nossa Somos do distrito de Inhambane.
0: Bungile, magezulawa ya matsongwane ya kombisa litsako ha la vetela vilakulu ina kulori ya vilino ntwani la huita ula ula khwatse heta zwana heti rimi a vilakulu he ukhavela dza chikhumba hela kutiva hela kuzwa chifuva cha vona xingetano hiku wina loko vanga wina aka ukhavela dza chikhumba he ha tshina la kusuhane kasi zwa zwikota akubola ni vabele lava hinga ndi utaheka vilakulu hinga ndi dzala vi
3: Aurelio Junior
0: uti zwisa ku yini mutsakile hiku wina loko uti zwisa ku
3: ah he tsakile tsakile ngovu ni tsakile ngovu maka hinga mahava kampiyana va majogo zwi xikolari xa 2026 Itsakile ngovu kota achimechikela aisibiwa kuganya basi former sequence ya consecutive the victories former sequence sigile victories
0: vazvitiva seka vilakulu mashaka vangana leswa kunwina hemwe na mungave va campion
3: vazvitiva vaka vaula vakunwina munane capacity ya ku mama campion sinya heva jo conference ka hena itaha campion hele chikotelo chake ka vilakulu
0: Khamba leza kunyingi dza nwina vata hlawuliwa akuya ka fase provinciala ka ikepe ya fase provinciala a fase national
3: a zvita vanyingi vata hlawuliwa la ka hina vata hlawuliwa
0: ongeli litsako kune munwana alava kula ula vitu ga wena
4: imina kari lechi kunyisedi for mapaiga ndilaha ita he kambia rile tambe he kula ka hina
2: La utisa jale kuku a khanu wa masiku lawa ginga tsama lomu machichi giti zwisili ku yini
0: khanu wa masiku la munga tsama lomu machichi muti zwisiku
4: eh
0: kha isikile khwatsi muti zwisiku
4: eh la ka hlehleya ka hlehisa ku hiya he kona la awuje garo jwa gaisali mashi wa ka hiti khometela avejao hi tamenzami yele zwinwanyana ta ku hova bula si Manje ganyile tike chikotelo amenish gausha bunge
0: Avelino ela honga la kumathiwa ya ala vikumiya la ngala vankola zwota
2: zwilavekile kuve matsamela heka zwokhe zwigava makugunya ka siku chikwatisiwa na itivekanu kuiwa ka mihlakanu ya hombi chimu chatiku ka weti ya agosto Leso zvifanela kuchikwatsiwa zvifanela kuchikwatsiwa idrasi kasi hikambuzu wa hombi ka hweti ya gosto zvoke zvitsamisekile kuve a provinsi ya nyambani simama kuve ni vitu legiga lidzunzu la hombi la kuiterra di boa gente nakona la kungandi vanhu votala zvakarata kuve zvoke zvilunga ni matsamela lawa manono haku kachikatile chinga kachona lomutikweni gaina gamusambi kanle zvikwala kama gezi ya mbele loyi mapaiga etivili a chifuva lezwi vha zwihanyile ku hala kanyisa a khavalo wa bola herambuga chinuna wa likavela kulu wa he la xikola sekondari 29 December lo mudropen gama chichi hala kanyisa chikatle chi drasi hunyesele ku kuve hulaula helenu lezwa ku a tinena hi bola ileti vilakulu a hunile rambuga chinuna Inyambani awina rambuga chisati akande ball nyarimi awinili vavanuna ni vavasati hi volleyball zavala awinili rambuga chinuna kasi vilakulu awinili rambuga chisati a basketball inyambani awinili rambuga chinuna avilakulu awina rambuga chisati ha kolwa ni kwalakanya ku imihandzu leitsena hingana hayo kachikatlechi a chikotela cha hombi kutani vencedor absoluto kutave vilakulu loko zvinga hi kuchicha kale ya ma modalidades individuais kale zvativa lezva kwa shadresh a chikotela chimwe cha golid chiya machichi hi ka jalegi brian giwinile ku ka primeiro escalão e muravarava tani jogos tradicionais A chikotela chimwe chiya ka Wilden jagale murombeni makunu rasmi mazvum famela khwatsi vilakulu angani hakaya golidi yimwe hi bola vavanuna goli diyimu hi vole hi baba nunaka hi baba sati ni goli diyimu hi basket hi baba sati ina ni prata yimu lahaka vole ka basketball hiram gachinuna makunu ina klori drasi makondela chamukonda chikotela chama palsinala wa vilakulu kota vestidor absoluto hakolwa ku hileyi munga kona maswikota kuma tin'wana tinhenha loko amusinela leno ka baliza ya dzongeni mukuma agezu gavabeli va nyarimi va tekile xikotela xa handball hakolwa ku a seleção provincial hi rambu gachisati ni gachinuna yi nga ta tsutsuma ngopfu ka vabeli lava va district ya nyarimi va sukaku ngopfungopfu hi ka associação nyamiba leyi yi vhuvhumisaku amikhekeni ya ku tisa mira nyarimi a hi ta tsaka ina kulori loko mi kuma magezu matsongwani ya vabeli va ka wa nyarimi lava va chikeleku makunu lomu livaleni na hi tivisa ka vayingiseti ka tshikati lexi a madelegações kutani vabeli va madistrict walk lava ma nga ka majoko xikolares va laha ko fola kasi va salisa tinhenha leti ti nga leno ka xiyingwana xa tinhenha leno machichi na tirhangeriwa hi n'wamangulu wa provincia Francisco Pagola ina kulori Idrasio hi nyika wena gezu leyi ni muchukumisi wa handball loyi u nga na yena
0: hi bongele hi na yena muchukumisi wa handball oh kohlo leswaku hi ta bula hi tincopi ni ku hi ta bula hi tintshu muchukumisi mu tsakile mu tisa njhani loko mi winile kota tinhenha ta handball
5: a hi kona hi tsakile hi tsakile hileswi hi nga swi vona hi tsakile hi vona vanana va hlakana va bela handball va kombisa leswi va nga tshama va lunghisela lomu madistrict ka wona ku ra ku ta kombisa ka festival leyi
0: murindzela yini laha hi tirho hi wu hi tirhiseleko kota mi nga kumeka ka fase provincial
5: epa ka tirho lowu hi kumekile hi madistrict manharhu ya nyarimi xikaniki xa masinga kuve ni xa nkaza kulu kwa nyambani kolaho hi wonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana van'wana a lexi nga sala sweswi ku lunghisela ekipa leyi yi to representara a provinca ka festival national lexi nga vasisalaka
0: hi byona ka lava nga ka ku swi kota ku kumeka va tuka va nga hlawuliwi i tirho muni wa ku simama a ku va gundzisa ku bela handball ni ku va simama ku kula ka handball wu tumahiwa hi va gundzisi ni vachukumisi
5: a ku simama va trainara eka ku ni lava jaha hi malembe va nga he wuyi va ta maha majoko xikolari masiku ni ma ku tshama man'wana maregionalini masiku ni lava va nga ntanga ya ku a ka yin'wana festival va ta wuya ta ku simama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoko xikolari kuni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga belaka
0: kambe u tivi vito mani
5: a ndzi swi kumanga
0: vito gawe
5: a Dalton Daudi Zunguza
0: bongela Vileni Antoine hi bulile ni muchukumisi wa handball loyi kunene a wulileku leswaku a hi inyarimi ntsena a nga tikombisa ngopfu va kona va ka masingi va kona va madistrict man'wani va nga tirha swa hambe ngopfu ka handball ku rindzela a ku chukumisiwa a ntlawa lowu ti kombisa
2: Idrasio
0: ya nyambani
2: leno xibabeni ka wena hi wona jasi loyi wa atletismo kutani majuvani leno a tolovela ku tshama kona quarto arbitro tshinela u kola magezu kasi hi tiva a mihandzu ya leswi swi nga maheka aka majuvani a ka doropo ka nyambani halanyisa mapalisana ya majuvani ma ve maheka ma maheka a leniyani doropeni tsindza ka provinsa ya nyambani a pisa September bya koteka
0: makumiyakulorijasinto hi wa hi wa ku nga hi byela hi va hi vanga va tiyaka fazi national u nga hi byela
6: ya mas sweswo swi komba ku va nyingi ngopfu va twaka fazi national manje swi kotile ku a ku lava amatileta yo ringana ku adjustation ya okhe madistrict ya provinsa tinyambani hi susile mun'we manje hambi ku hava a masenela manje swi kotile ku suselela amatileta yo ringana amadistrict wokhe lomu provinsa tinyambani
0: hi bongele hi nga hi byela chumuchimu a tirho muti wu maha sweswi hi ku hi muti wu chukuma kona a pista hi lomu ka ku lunghiselwa cinci nga sala ka lava fanela wu kombisa provinsi kasi bya byi kota ku va chikela siniyani va kombisa hi tindlela tinene a provinsi
6: koto nga wola hola kumbeti sena leswi xa hi sangulileko apisha yilo mukolongiseliwa maji kukona lomu ka ku avanana depoja aproxima semana porque vata uya endawo vazvikota ku pasa ni $300 henga vahlawula hi ta zvikota ku trenarisa a zvivanana laha pixa porque a pixa yokhe yi lunghile so kundosala laha xikarhi lomu ka xa leto kula kona ni zvin'wana zvin'wana laha xi yileko porque va ta rhumela direction provincial ya education ni xikolo
0: hi bongile hi mazilu magezo a jahile ngopfu a lunghisa to karhi tani leswi a zva lisima
2: idrasiyile a chibabeni ka wena ha wona murhangeri wa tagondzo murombeni wa swi kota le nxineneni makunu a swi kota ku mahlolo kwalaho riveni ga Nyambani ku na ni murombi nakona ku na ni murhangeri wa tagondzo a Nyambani va laho kusuhani na wena wa swi kota ku ve kwala magezu va mahlolo wa viki legi a mikawa ya dzinga helenu i Nyambani kwalaho ina na wena bava makamu murhangeri wa tagondzo i winile xikotela xa golidi rambuka xisati kwalaho riveni ga wena na kulori ha kombela litsakula yena ka
0: xikhetiina yana ndzi hamutshinelela a ku lava ku tiva xo karhi murhangeri Alberto Makamu mu winile basketball mu wina football wo vatirhi muni mu nga huma ha mu twisisa ku yini
7: hi no trenara hi no trenarisa a vatleta va hina kasi a fela ku ganya hi winile hi ku sa hi tilongisela masiku ndzhaku hina va xitadi Nyambani
0: ma tshemba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka vo ka basketball ni football ku va va ya ka Fazi National
7: hi rindzele swona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a Fazi National kasi ha fela ku tsaka hi ku hi tirhile bongile
2: Idras
0: va tuka va nga hi ka Fazi National zvini muti va byela ku va simama va habela bolo
7: ku trenara chikhati choxe kasi ha fela ku simama hi wina hina va sidati de Nyambani kota amasiku wokhe hi trenaraku kasi a fela ku wina
0: magezi ya
2: Idrasiaka
0: murhangeli wa mpira tagondzo
2: na unga se hambana naye a ya kombela ku tiva ku hi ku hi ku longa ka Nyambani hikuva i ta amukela vafana lava ku nga hekali ku ve va tilongisela ku ya ka Fazi National hi ku hi ku longa ka doroba ka Nyambani ku ve amukela vafana na kulori
0: ku ni xiutiso xi taku ka yina kulori wa mina murhangeri ku ni xiutiso xi taku ka yina kulori wa mina a jahila a ka xikhati lexi ku ni mitirho
2: ha koteki ku bula
0: ha mu kotangi ku mudi va sasaka kambe Avelino Antonio a zindzi sindzisa ku va ndzi bula ni va machichi
2: Idrasio
0: ikona
2: chusa leswaku hi simamani senu hehla ni wuhaxi kasi loko ku hi ni xigelo leyi hasi u ta hi kweneta hi tivisa ka wengisetu ka xikhati lexi hulawulaku a mikawa leyi kombekisaku magistrate yo tsalangana yi karhi yi salisa swaleswi a Inyambani ni fardamento ya verde amarelo ya tima yobasa zuli a karhi a salisa i salisa tsakile a tile ni kwama wa phanga makunu i tlhela kaya ni zvihiwa i na ni chihiwa cha bola hi rambuka chisati i na ni chihiwa nakona cha basketball hi rambuka chinuna i na ni zvihiwa zvinganana zva ginastika i bola hi rambuka chinuna zvi tsandzili Inyambani akumesima palisana lawa ka undawu igaumuni Inyambani alandzela madistritu ya Zavala lawa makunu masalisileku landzela district ya Govuru ne alandzela Govuru alandzela Masingi alandzela Murombi alandzela Govuru Vilakulu na Inyasoro zvalezvi kukare kusalisa akawa longa enza kusukela district ya Likahunwini kutaka mapalisana lawo utile basketball utile ginastika utile nakona hi xadreji wa hundza umwini na selisele tsaku na kulandzela kawa wa le kapandi amujekeni utauta salisa laha atinhena na utsembisa ku huya kolo ka malembe mataku ya majogos escolares fase provincial bya leswi ku kongomiwa a fase nacional kulandzela xangamo makunu nhenha ya ginástica kuhlawulile vabeli Diego nakona Abubakar Karim vatshembisa kumbe vakari vakombisa akukula layani a lingoti salto a corda freestyle rope skipping ka ginástica leva kombekisa kum ava kombekisi va distrito ya Jangamo akamihlekano leyi dzakongana Jangamo a hundzili hiwana distrito ya Inyarimi layani yilongile nayo na ukuve yisalisa tinhenha leti tingalahana tiba kumanga kama gambulanya muka lumuka livala ya machichi makavusalani lawa ka mitiru leyi sangule ku muvulu muvulu la hina radi Musambiki hika kulile kulivala leyi yiyisa a dropeni ga Inyembani kapandi lumashishi kavela kulu kama boti kafonyololo ni kawaki mandau lomu hichikelaku tani ma transmissão e direto nakona kama siku la ya muni malanzeleku ive tira usiku ni mumu gambu ni mishu leji zwa kuwena murandzo mwengiseti chigelo cha kumaka hina unga luzi ni gitsangu ga mihlekano leyi yata mihlekano ya kutisa miri ya vana na vazvikola hilo Inyarimi wasalisa aitivi drasiu hile unga kona kani zvakoteka kuve unela magezu ya vanganana na kungana murombi wana murangeli watagonzo me DJ Jeremias wafikota kola chifuva cha yena hambini vanwani lava varangela ku zvikwata leswi tlhanu wa masiku zvitsamile kuleni kasi kutiva ku hiwa hi matshamela vanga veka wona vazwili magezu muni ka vanana va tlhelisa ku yini kaya na zvino gunya ku nyamuka loko zviku amela hava nyikwa zvihiwa amikawa ya kusangula leyi nga lomukusuhani ni dhoropa ka machichi ta sangula ku tlhela kaya ina kulori drasi makondela
0: tauya hayelo mka kulavetela tingela kunga ka
2: Idrasio
0: amikuma hauya kunga hekale hilo mka kulavetela tingela
2: bongile na Clori Idrasio Makondela na wachiki komba 15:45 isima kuhashile no dropeni gama chichi la kurenzelu akuku Ngomangulu wa provinsia ya Inyambani, Francisco Pagula, siya magezu ya kuvala ama palisana lawa ya majogos escolares chimu cha provinsia, chigawa cha kusangula lechi, ne ayo chigawa cha kusangula, chigawa cha lachikari, yukuwa yaka chigawa chugumesa, luku kuta chikela hueti ya agosto. Mkakanle yisangulili lomu tisaleni, ingena kajikola, ingena kama distrito kala leji makono ingenile ku ka provincia hila kuiwa kachigava hechi muchatiku ga Musambiki halakanyisa nakona leja ku amakungu ya provincia ya Inyambani kuvala tingana ta 2024 loku Inyambani loyi agumesile ka onda uga 10 ka ku wa majogos escolares hechi muchatiku uma ekile kum atikweni ga Musambiki aka provincia ya Nampula akomenika kulo murangeli wa dhoropa kama chichi lomu hasha kuikona amituri ya hena itave asia magezu murangeli wa distritu leyi Vitorino Xavier yanao atave asia magezu vaguma makunu vanyika gezu Francisco Pagula kuve avala nakona kuta tivisiwa hi protocolo alava vatuve vateka zvihiwa vafamba na zvukaya aitivi drasiu mutaventingela leyi kuve muhinela atsutsu wale zvimhayekaku leyu hasi katikati lechi ka mihlakano leyi na kulori
0: lechi salaku katikati lechi kukumana ka vabeli vachikumisi vama delegações kutani ma distrito ya kusalangana kasi zvazvikota aku vasusa mifoto marengano yaku vatala kanya lezako avatile machichi akama shoko zvisportivo zvisikolari makuno chikatile chivalondzota kukasizwa zvikota kuva bolanyana vasusa mifoto va
2: hidrasio
0: vanye kana tamu
2: kola magezu ya va interveniente kasi vasiya maonela ya dziloi Mr. Papasiko kola Reven Gawena mchukumiso wa zavala ya loyi angabwa chihuku cha zuli lahu washikota kuve utiva ku awatani seleção leyi nga tsembisa zvibedili akhela kaya kaunda gomberi na kuloni
0: Papasiko ndaha dzama kubula naye zvine zvinga tsandra kuza na kutsembiwa leswaku tata ni chikwata cha chinene a uzokotange akuva uwena kama pikizana
8: zibongile

0: kana hema pimisa a cha unhari taku a segunda parte hino bela basi 15 minutos então uwa hiko na kama waku talvez na hei ganhe
1: a o munzuku ga kawalo kurindzele wa yini kawalo wa Zavala
0: bom como estou a cuca futebol feminino já hino na vambiri vanga ka seleção nacional vaku formare o hahina então a kunavela ka hene swa ku kala venga na vana na va continuar va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ga nyambani hi representara peta pelo menos ka grupo leyi ka ntlawa lowu wa kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção nacional mas sweswi wa loyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial.
1: Magazine papasiko loyi a vulaka leswaku ntirho wu mahiwile ntsena leswaku a ku ringana ku ve ni loyi a nga ringana a ku wina a tihiwa kani leswi ntlawa wa yena u kumbisile a wunhena ni ku swi kota ku bela khwatsi a wu khavele gachikhumba a hi kona Avelino Antonio hi senu kasi swa swi kota ku hi lavetela lava va nga va vona va nga kumeka ka maphikizana lawa a ndzi navela ku bula ni murhangeli wa mitirho ya ta gondzo murombeni kani leswi wa ha ndzi tsutsumile nyana ku tivisa Avelino Antonio ndza ha bula nyana ni nhanyana lowu muchukumisi wa basket
2: Idrasio
1: ndzi tiki ndzi bula nyana
2: n'wamangulu wa provhinsi a longile seyo okay ndza kuka ku bula nhanyana loyi wa swi kota ku tshinela senu an'wamangulu wa provhinsi ya ta siya magezi yo karhi ka vabeli wa swi kota ku kola magezi lawa ma ta ve ni tshimatshima hambi ngopfu ka nhlakani lowu wa
1: ndza ha bula ni nhanyana loyi muchukumisi wa basketball ya ka hun'wini yumina mutizwa njhani byi mbilile byohle mutizwa njhani ku kumeka ka n'wina ka maphikizana lawa kota district
3: namuntlha kota district hiti za kwati
2: hi ve hi banglukana na hina kulori wa hina ina kulori Idrasio Makondela Seniani na titlhari ti tirha maringano ya ku ve hi kuma mole wa ku tlhela hi kumana na hina kulori Idrasio Makondela hi ta seketela hileno ka xikati lexi a n'wamangulu wa provhinsi ya Inyambani Francisco Pagola a karhi a nyikela mamedalia ka mikawa leyi ya bola hi wona kawa wa le ka masingle hayani na wamukela mamedalia hi vunetelo hi murhangeli wa ta gondzo lomu ka provhinsi ya Inyambani Manuel Moreira zwin'we na Isufu Francisco murhangeli wa doropa ka machichi masingi holile chachazelo wa yena ku ta landzela makunu a Ginwani district teka amamedalia ku vitaniwa nhlakani wa andeball feminino hi Inyarimi loyi a tekileku a chihiwa i nghena na yimba lahayani Inyarimi kasi ku amukela zwihiwa na yena yi ta ve a nyikwa n'wamangulu Francisco Pagola kana yena lava babelileku ni mikawa ya Inyambani zwin'we ni ntlawa wa le ka masingi Inyarimi a ve a humelela ka yokhe mitlakano a nga bela kambe vabeli vanyingi lava va tumba seleção provincial a kholwa va ta ve va huma kwalaha ka ntlawa lowu wa distritu ya Inyarimi va mukela makunu mamedalias a vabeli va andeball hi kawa wa Inyarimi lebyi hi rambu ka chesati i na kulori Idrasio Makondela hi tivi ku hi leyo hasi wa swi kota ku hinahela litsaku leyi ya vabeli lava makunu va amukeleku a byi yiwa byabyi ka xikati lexi.

0: hikaya ka lava nga amukela a byi hiwa ku nga hikala u la ku mbitisa bulo kota hi nga ka ku bula ka xikhatiriciyana a hi ku hi bula ni muchukumisi wa ka hun'wini wa vavasati mutizisa ku yini yumin
1: a ndzi ku namuntlha komu final ya fase provincial ya jogo escolares hi tiza khwasi poxi hi kusigurile ku chikela ka segundo lugar graças a deus hi tirile nguvu pra ku chikela la hunu trenara hi fambile niyani ku ni objetivo ya ku chikela ka podio e infelizmente a hi kotanga ku chikela ka primeiro mas hi tshamile ka segundo lugar então ndza khensa ka ya vatleta va mina porque hi kusigurile ku chikela kwala
0: bongile hi ta zama ku chikela ka lava ka xiphati leti va tsakaku hi ku nyikiwa ka byihiwa voxi ha tshemba leswaku ha ku na loyi a nga luza ni loyi a nga wina a ka maphikizana ya leti yelanaku ni majuvani nakona ku ni vabeli lava va nga tikumbisa hi swinene a xiphice xa vunyikele bya byihiwa xa hasi mama aka lava va nga wina a maphikizana ya ku tsalangana ni na kulori ra vhileni antoni kota hi nga wula a hi lava va nga wina ntsena vanyingi va tsakile lava nga kumeka ka maphikizana lawa hileswaku a ku kumeka hi ni lisima bya hambi ngopfu hi xinyimu xa distrito hi xinyimu xa provhinsia provhinsia leyi yi nga tirhisa xigava lexi kasi a ku tilunghisela kasi a ku tikamba leswaku hakunene va swi kota a ku lunghisela amaphikizana hi xinyimi xa tiko ma ta maheka ka hweti ya mahuwani yi taku a vhileni antoni a litsaku la hombi a ku kina ka kiniwa litsaku ya ku nyikiwa ka byihiwa hi ku wina ka maphikizana ya ku tsalangana kutani mihlakano ya ku tsalangana kuka kusuwaku a tikasa van'wamankulu wa provhinsia Francisco Pagula a nga swi wulawula wa hi lomu ka ntirho wa wunyikeli bya byihiwa bya wunyikeli bya mamedalya a ka xikhati lexi n'wamankulu wa provhinsi ya Nyambani laha riveni ka yena ku nga na Victorine Xavier kubanati wa machichi ku na Leonardo Basanyani yena murangeli wa mihlakano ya vukhenyeta miri hi xinyimi xa provhinsi ya Nyambani a ndzi navela kambe ku muzwa vhileni antoni leswaku a ta hi mahela hlolo wa leswi a mihlakano leyi nga fambisa xiswona kani leswi hi ta lavetela tindlela ta ku hi za hi bula na hayi a ku fambeni ka yona ntirho yaleyi byo tsandza ntsena hileswaku ka xikhati lexi a nge suki laha ka wu pangalati kutani ka ku landzisela n'wamangulu wa provhinsia ya Nyambani loyi a nyikelaku a byihiwa a ka xikhati lexi a vhileni antoni loko hi cukisa hi wonela ka hina xungetana hi maphikizana lawa ha tshemba leswaku maphikizana ma nga maheka hi tindlela tinene hi wulawula hi ku phikizana ka kona na hi nga wulawuli hi wu lunghiseli hi wulawula hi maphikizana lawa ma nga va maheka lomu doropeni ga machichi ni Nyambani ku nga mihlakano ya ku tsalangana yi nga maheka lomu ka district a vhileni loko hi cukisa tindhawu tinharhu leti nga vikisiwa ku ti ta amukela maphikizana hi xinyimu xa tiko hun'wini wa nghena na yena kani leswi a vhileni antoni a nga pimiwanga ka fase provincial leyi
2: ku na ni na kulori a ku na ku kanakana a ka xikhati lexi a tinhenha ta le ka vilakulu ti nga wina xihiwa xa oru hi volleyball rambuga xisati ti karhi ti amukela mamedalya hi ka mandla ya murangeli wa provhinsi ya Nyambani kutani n'wamangulu Francisco Pagula nakona ni tasa ya hombi lahayani kota chela ka nyisu kota leswaku va veka lomu mbilwini ya byi hambi ni ku ve makunu va ya kombekisa kaya kota handzu wa hombi ka majogos escolares lawa nakona aka kawa lowu wa le ka vilakulu ku na ni lava va nga ni experience ya ku ve va yile ka mapalisana lawa a Lembigi Ngambela da 2024 aka província de Nampula. Makuno a colo a cambejo ngatava tsutsuma lava akuve va umba seleção provincial. Kachikatlechi drasio kwala kusana munga kona ikawa munilo nga vetaniwa kasi wa mkela chihiwa nzako kala vachisati va volleyball vale kavula kulu.
0: Amuku ina vilin
2: kuna nungwani kawa lo unga anguliwa kuwewe wa mkela chihiwa hezi kumangi kwa hasi kutave kawa muni kanile jahe utisa mwena munga leo hasi ku ikawa muni luya nungi kwa kutihiwa ikamange hawa rangeli lava vangalaha ika unwanu wako leka vila kulu
0: nizona haa suku mangi kukuta vaki kawaku ya lanani ini zingu numu rangeli wa mitiru yata gonzo kubanati wa district gama ya chichi murangeli wa mfumu wa muganga wa machichi vanyikela zwihiwa aka vabeli vakusalangana lava vakumeka ku aka mikawa leyi yinga vekona kama shop esportivos de escolares makono vanyikwa hiulaula he varangeli lava kunene vanga vitaniwa leswaku vata mahatir loa urangeli
2: idrasio kia kusanyena mikrofoni ulola haka mikrofoni kasi fichikela kwasi kama wengi seti
0: hizwana hazukumu mungili ula himi kawale kunani kumakwa azihi hiwa nizukotela

0: Dalia. Khatileti ka wa kwa hunwini kota hanga wula i wona unga veka chitsamu cha umbiri hi vavasati ku landzela vilakulu leswi hi maphikizana ma nga beliwa ka kampu ya machurchi adorobeni ka nyumbani ya basketball va nyikwa ama medalya na ku vitaniwa ku nhena vilakulu yi ta ku hilisaku la hombi ngopfu vabeli va basketball va kwa Vilain Antoon ku tiyela ka wena unga ka ku swi vona ni van'wani va nga ka ku swivona vanhwanyana va ku bela basketball ya ku nyawula swa hombi ngopfu Vilain Antoon ku komba kambe Vilain leswaku vilakulu a ka marhavi kutani mihlakano ya ku tsalangana a ti lunghisele hi tindlela tinene Vilain.
1: Bongile na kulori drash makondela na chikatlechi vanyikwa zvihiwa avalika vilakulu hi tave kombela na kulori a studio ka chikatlechi kuva hi khomela kunga hikale ta huya makunu ni magezu ya ku salisa kusikala kalevala ya machichi lenu usima makuku hikona akulo studio emisor provincial dinyambani ka chikatlechi
2: kunene hi bongile mfowethu Vilain Antoon kumakoni Idrasio Makundela ni tsimatsima ya misakano iwa mhondotsi kudogwita da misakano iwa ya vanana va chikola hawa ka siku nomaneka kuchihumelela avalena vanomaneka vachihenkeleta provincia ka misakano iwa inomaneka chimaheka misakano ya ditikhona kusinga kali mpela hina tsumela kasi hicha manana ni va fowethu Vilain Antoon kumakoni Drasio Makundela kasi kuve hichina dzumba ni tsimatsima ya yona misakano inga tinga misa tona si kumaneka uko kuchiningwa sihiwa kavalena vanga maneka vachihumelela.

0: kama za setu rasmi 4 minutos e na maneca eu que sinto isso acordar na rua e tu Gilberto Buco pela Ingrabani da Sexai Gilberto Buco, alô, sir?
1: Ndishite Paulo Masango inga kusindisa atu ya kumana keno hiti zito keo wahimana nguti zila tati nene
0: atu hamimana nguti zila tati nene kukela kwa kongaza seti ores hichimaneka hichimimana hichikamula kambi tenu kama unga chimaneko chihi losa kanukua sara sikaratu mpela singadi huagar hawa tapu ala shaishai kuli ingembali nukona kuli ni shaishai
1: kama chichi nga tana mtu katilaka kukua ni chai chai ya ahukile nyambani nyambani na ahukile chai chai haku inga maatia ina maachani mfu itu
0: mutona ina maneka hechita ni ndima ya mahungu ya siti chiswa sasimbidi kasi yungu sana ina kota kubula ni vaingisi
1: ina dana mtu msana kula oti ortesi matamele ni tengasi chiswa sasimbidi kwa wengi siti unene kama

0: Mitsikari hoyo hoyo ingisiti kathenga ya Gaza ni inyambani misungo ya kona nguia. Kupinda mchanu wa madzana wa miti ya district ya Limpopo mwa Gaza yini kilwe chivunu cha mali dodivikidi ya hiku kadona kuwa ve kota kushava timbeu nisimwa nisimaha sa tembwini. Provinsia ya inyambani kumwoneka chikarato cha hombe cha lifo la vatu vakoma hangu dawa. Imhaka iya ikarata kuthangeriwa Serenic ikuchikanikiso cha mfumu chichanyelaku kuxopaxopa ubihi wa tixakaxaka to hambanahambana loko kudenisi mexo soukari. Mariamu Ibrahimu aka michini ka ukombisi kuni nani Hortensia Mathave. Ikhatangwa no mongo ya momba kuti tokhene kupinda mchanu wa madzana wa miti ya district ya Limpopo mwa Gaza vathu vakona kadori vikidi ya kukadona vanikilwe male ntininti unikilwe 5,000 meti cash kuva vexa vati mbewu nesiya sothuma ngusona thembweni chivhuno chiya nja mtsangano wombilumba mfumu Save the Children chikongoma kuwa chichukwatisa kuvilela ka vathu vavangatsangana ni chikarato cha ndambi ya dilembedia kuwa vekhateta kubindula sakudya. Mthangeli wa district ya Limpopo Virgilio Muhlanga bongile chihiwa chiyangu ditina da chitsungu chikombela kambe titokhene maleiya vava vangayi amukela vesikota kuwa vethumisa ngati yi kongomako tona.
1: A Save the Children avoye atahlamula a 529 wa mindyangu hi leswo hi xilungu va ngo credit para ku xava a timbewu ni xin'wanyana leswi swi mi fanelaka ku a xi tirhisa emasin'wini. Handle ka ku pfuna hi mbewu a credit leyi yi ringana 5,000 meticash.
0: Iti matwi ya mthangeli wa district ya Limpopo Virgilio Muhlanga chileleta chitsungu takuva chifela kuwa chitumisa male chinganikwa kuwa chishava timbewu nesiya sothuma ngusana thembweni kasi kuseta tibindu da sakudya msanaka tindambi. Kupinda mili 600 wa vanana vachikolwa vangadi vachigondela hatsi kamindonga ngukupateka kamasala ako district ya Shibutu mwa Gaza. Andiketo loko kuchiona ti ya madzumbelo ingati tona kamalembe ya msana nomburiya ikomba kuchukwala kakuchamsela ka Rushtin Botela.
2: Nomburiwa ikomba kuyehla loko kuchi uniswa ni dilambiriwa ndingapinda kungava kufananisa kakona na idika kuba dilambiri ngapinda chipimu cha mchano magumi wa silauni simbidi sitmaneka mkangalani. Ambika tonto mutangeli wata gondo vipia ni tekniki Shibutu nguwa umba tita kuba kutana kudini kukarateka kwa mbengu tutatinene kavanana wa manika kuna va chigondela hanzi ka singutungutu ka matiku ya wakuta kuna kudini kuchincha kambimu. Flora Shumi aomba tatakuwa mfumu ni wa sekretele vata na vachilo kati nzela takuba kuchukwa tiswa magondelu ka vanana vava nikona vata na vachi vunetelu wanguva vileke va ngulelu wana vanana.
3: Fumekale shoko ileka kukarateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi kalembelelana nwaka matsongwani lava va kumeka va le handle tinumeri ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyitsongo koloka ku swa karata ku vatsongwani va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va Xibutu va endla hi nkhiki ku va va ya pumba a ku xaniseka ka vatsongwana. Nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1,660. Hlayo leyi ya hi vilelisa yitsongo kambe hi karhi hi chivirika ku hi nga pumba a maendlelo.
2: Matswi malumbakomu thangeri wa tagondo vapheni tekiniki Xibutu Flora Shumi loko a chombomba ku xaniseka ka vanhana va vatakuna va chigondela hatsi ku khalo leyo lumbaku provinsia ya Gaza.
0: Hi umbile titokhene provinsia ya Nyambani kuoneka chikarato cha hombe cha lifu la vathu ngungudawa imhaka iya yi karataku uthangeli wa siriniki kuchikanikisi xa mfumo xihanyelaku taku xopaxopa wubihi wa tixaka to hambanahambana loku ku lini simexo so ukarhi ku chamusela Sandra Masangu.
4: Chipimo cha ntlhanu wa magumi wa vathu ni un'weyo ngwaonga wo achiluza utomi lilembe diriho ka dona nkukuhaka kudawa amua provisi ya nyembani timhaka tia tikarataku ntulewa wa siriniki awa vathaku taku ngumchima kudawa vathu va vangi amua provisi ya nyembani kutala ka vona vasikosani kama distritu ya Vilankulu, Masinga, Nidoropani kama Shishi ngwakuoneka kungutu timhaka tiwa takudawa vathu amua provisi ya nyembani kulumbeta uloyi upi hambini kupata kupanana ka mingango ngutia timehoka sikoneka ngutu kudawa amua provisi ya nyembani iningilo wa mahungu aniwa sirnike mwe nyembani alseri shkwamba kuomba kutitaku kuna chigelo chechinguma hakasiku intu adaya nkwanu kwamba ngomba kuti takuti mwane sikaratu musiya sifana oka siku vathu vasilulamisa ngunzile enene yakufana ni mabulu ene aombele titaku utomi uantu ufanele kasiku uchiveka pangoni ngumwane mtongo kuhakati holova alser kwamba aombele titaku vathu afana kasiku vaihleketa ngutu mailanu nilisima la utomi
5: hawa hitira ni wa leaders komunitari, wa leaders religiosi ni wa nkhe vanhu kasi va va va hivona hi ku sensibilizara ni ku vitana ku chilungu constituição uma sociedade jurídica leswaku vanhu va va va tiva leswaku kati ku hina ka Republic of Mozambique zwi kona zwi kanikeso zwi nga mahiwa kasi ku va zwi resolvera a timhaka vulavula hi siriniki procuradoria ni matribunal ni un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvera maproblema zwa betile a justiça privada ka tiko ga hina hela hi kombela leswaku vonhle vanhu va tova va tinghenisela ka wubihi lowu va ta va va tsayisiwa kasi timhaka leti ti va ti hi tentela ku reduzira makazi ya justiça privada hi kombela xitshungu ku loko xi va xi valorizara dialogo swi nga ku tsutsumela ku va ku tirhisa antamo kota resolução ya maproblema xi kota hi swi tivaku hambo ka mabayiri wa hina va kona va kona madota lawa ma va ma nga ni obrigação leyo va yi dirimela maconflict yo va pfuna ku tshama hehansi ma ku gehe kasi sempre yi ta kumeka solução loko va hi kona kuwa
4: hi timatwi ya lseri xikwamba iningeni wa mahungwani wa siriniki amue nyembani a chibobwata ngukuhaka timhaka tiya tioneka kuta udayi wa vathu
0: kuni ya provinsi ya nyembani mapoisa ma kuchetela vatsimbitisi va sithuthuthu ngutungutu va va mahako tax kuteka vathu va ya kheya ni kheya titovelo ndeta milawu ya matsimbelo exitaratini ku va ku vhikelwa tiphango ta mimovha mahungu ya wakambe matisiwa kungu Sandra Masangu.
4: Mapoisa ya kwa la shitaratu amwa nyembani ngwa masima makuchu machuma hamtumu waku wachitwazisa wa tzimbitisi vati moto wazi wako tava moto taksista amwa provinsi ya nyembani. Ndiyo Christian Matimbi au mbele titakukumu hamtumu waku wachibuli sana ni vatzimbitisi wawa vati moto watiteka kuwa tuwachema kama kala kuhamba nambana. Kasiku walu ndisa mila ya shitaratu hampini kuwa vachiona matzimbilelu yawe kasiku vatutuki wabangati panguta mimofa.
6: Tiwa lejako ka provinsi ya hina, kukari kusimama kuwana kala lejako kama distritu manyinge, antiro wako famisa ka tututu uya pambeni. Hinyikili gwansari lukan shayu yiringa nako anovisintush inov wa wako famisa abitututu. Lomukami mova, lomukami tututu lebi ula wala kujwa na kukilela wana, lawe vaita nwakuba pasajero. Kwa laho, gwansari lukan hina, hivi nyikilwa karingano wa 12,884 wava pasajero.
4: Editi matwi ya Diocleciano Matsimba chipobota nguntumuta kuchimwa hakasiku trazisa vatsimbitisi vatimota riva vateka kuvathu vachaka makhala kuhamba nambana kasiku vatsimbila ngotinzila tati nene.
0: Hichikongoma ya masoni ni tenga ya Gaza ni inyembani. Hitania mungu maomba kututukene maluati ya zezeze kumalaria makomba kukwela distritu ya Gijani mwa Gaza kuchamsela Pedro Paruki.
7: Makomba kukwela maluati a zezezi kamtengo uingi wa vatu distritu ya Gijana kwa numa provincia ya Gaza kusimilani ka michi mairaro ya ukateka dona dilembe dia distritu ya Gijana hivi ipopola kupinda 390 wa vatu wa wangamanwa ngumbalwa di ya wa azezeze kasperita so hambana hambana mtengu uwa ukomba kukwela kuchipimu cha 246 wa vatu lo kuchifana niswa ni bimu yofana ya dilembe idinga binda ahawa kasi kunga popolwa kupinda 140 wa vatu watinu malwa di azezeze mtangeli wa mitumu ya taudahi ania distritu ya Gijana Gilirmina Samson awomba atitaku kutalela na katitsuna kukuhaka mati andambi hambini ya nzuma aya ingana kaukalu uleya chivangelo cha hombi chichimahakutitaku kasi kutama malwati azezeze mekupuka kuya chitimwe Gilirmina Samson awombili kambi kudimwa ndidawa ati itaku vatu vangi kwa vanga luzekelo mjiktelo yovikangyo natitsuna kukuhaka haka kuwa itikukudwe ngumati a ndambi aya ingapega. Ilerwin asumite ewomba kambi titaku kawa mkama michawa yo hambana hambana ya vachatichari toela na nita udahi. Vatsimbila ve tumavatu kama kalo hambana hambana zilani ya kuwa kupumba chikaratu chia chamaluati a zezeze.
8: Nishiritu la hina hili likumbi li yengete laku anshayo ya swiguyani leswi khomiwaka hi mavabyi ya malaria. Haloko hi cuka tin'hweti tinharhu leti ti hundzeke lembe leli, hi vona swaku a numeri yo khwela, a nhlayo yo khwela loko hi hambanisa ni lembe la 2025. Ya swi tiva swaku Gijani a kanisado a hi ngheneliwile hi ndhambi, a ku tala ka tiyindlu a ti le matini. Hambileswi a hi vuthelile a hi vuthelile hi atiyindlu para ku dlaya suna ya yenga malari, manjhe leswi tiyindlu ti nga nghena matini a murhi u hlantswekile na u hlantswekile murhi loko se va vuyile va ta nghena entawu a suna leya a ya na a ka ha na ku loko yi famba le ka khumbi ta ya fa hikuva murhi a wa ha le kona. Se leswi endlaka swa ku a mavabyi ya malaria maya pambini amchikitelo le vangali na yin'wanyana yi fambile ni mati, yin'wanyana yi pandzekile hi ntamu wa mati leswi a ma tisa swona. Se leswo manjheke ku nga litweti tingakengake hi ta phakela mchikitelo na hi nyikela mchikitelo pra hinkwavo vanhu, i nga leswo swi ngo nyika lava tinyimba swo tweti timbirhi o tweti tinharhu itanyikela mchikitelo pra vanhu hinkwavo.
7: Mtangeli wa mitumu ya taudahi distritu ya Gijana kwa na maprovincia ya Gaza Gilirmina Samson achomomba kasi nguti ndizila ti vatilondeta ku kuwa kuluiswa maluati a zezeze.
0: Kikuti sangu mahungu ya wa maombomba kongu tamisa kani yota nisamidi kukelania inyembani ngudichi da Abiliu Nyankondela.
9: Ncha umwe wo wa wafana wako wachi maha misakano ya taekwondo uwa uchikongoma tsewa Zimbabwe kukela ngu ndungiso ni soto. Wana wachi manaka kamisakano imweyo ya kwele na kasenta taekwondo kadi dropa dama Rongero. Yuwa wako wachi wa tangela Evaristu Maboti yuwa angaba achichamusela ngutiba wako wachi tilava kuwawa ya humela katona tsewa Zimbabwe.
10: Os objetivos são sempre os mesmos, queremos o maior número de medalhas, neste caso somos quatro, queremos trazer quatro medalhas de ouro para a nossa província, queremos representar com dignamento a nossa seleção, queremos representar ainda mais a Moçambique neste campeonato e estamos a fazer tudo, temos trabalhado bastante para que isto aconteça e que os resultados sejam positivos.
9: Se mais uma vez quando a gente está lá vai acontecer o Zimbabwe não corre a maneira de Mason, ele fala que o único que ouve a gente medalha está com fana na golide. Hambi kambe nisimbe nyane. Ati hitilawa kungwe ni kumusambiki awa achumelela kama palisana ya lewa ati wa Zimbabwe. Hina uyangu mvulo. Matwe aivarishu mabote nchukumbisi wafana wa taekwondo kachua chikatu ukanzira uchikongo matse wa ditikoni ka Zimbabwe wakuwa maneka kama palisana ya wa kaditiko dilewa da kelani watu.
0: Tenga ya Gaza ni nyambani. Iye makoha Mariamu Ibrahimu amanikile kamichini. Kwa ukumbi siku manikile ane Hortense Matavele katumai wako. Ingisitu nene kai mitumu ikungadichita. Itzikare.

Abonga tata masyo. Cheha nyilikuwa adetayo mweni ninga mwiyako. Esmama, esmama kasini kuwe chibulani vaingi sika milova iwa ya wazikano. E 29 wa mayu didambi dushmili. E 26. Kava emiva ingisi na mreka chiva amukela. Ingisi ukumoyani hoya hoya. Alo ingisi. Bulani mani. Mama Kasilda, murombeni, muvatume. Madungula maya hai.

0: Mais às 7 horas e 56 minutos. Booking kama uhe tutumidi kachinga huchimbi chinga mana kachi chisala na chwe singa kuwe chibonga kavotsonga sikota kuwe bachi tsangana nina tumunu na gemeta hawa ngono kuwa na chitembisa ku chuya ni umbi kawazi khanu ataku
1: kani tsuri paulo masango ina vela kuguma kali viko tala kuma kati kakao tsengi siti za chitichi ina bonga kawa wanga sikota kuya pangala taka mitsikari ya nyansi mlungani nungoloko wazishano
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.

0: Matimo aditsiku.
1: 29 ka maio wa lembe da 1994, kutiluza utomi Erich Honecker, kale ka mthangeli wa Republika Demokratika ya Alemanha, RDA. Mokata matimu munu, makumanzani kamina Sandra Masango, Luis Batista akwanlani kamichini, nishiti. Abelikule nguri tsiku da 25 ka agosto wa lembe da 1912, ania New Christian. Erk Hork, awa achisaina chitumelana chwa atangela kumpe kuwa ave mbali wa mahungu wa dibanza dia ngadena kwa socialista unificada da Alemanha. Eto ngule meda 1971. Sana keto, awa achivaletwa ngu Will Stopp. Mwini sikuna 29 ka outubro, wa lembeda 1976, awa achitolwa kota mtangeli wota kuningela kumpe wata kuonelela taditiku ngunti wota kusunga milayu. Ani ya Republika Demokratika ya Alemanha, RDA. Msana kuwa kudiwone kile kasi kuwa kuweni kupateka kamale, kamba banza hameka ditiku, ani ya Alemanha, Erschwerk. Awa achisindisa kasi kuwa achileka kutuma kota mtangeli wa dibanza dileya. Eto ngwetisa kuda 18 ka outubro wa lembeda 1989. Kuleka kuwa. Huko haka wakuluone kile nchololoku kawa ungati maha kasikuwa watu wangati lwela kasikuwa kuka kumpe kuleka utangili uwadibaza kumpe waditikudileya. Kuleka nchololoku kuwe kuchuoneka kambe kukukilaka watu hawa ange bachia nia kamati kumangwani. Liseta dia dingati hawa nyisa. Liseta na wadichisimama kala 50 kumpise wa malembe. Ayawa, machu ya mangawa machu womba ngo ersh. Nitsana kamichima ya ingi. Huku haku achuoni kuwa achisinzi songu chituka. Sikuwa achileka utengili wa Republika Demokratika ya Alemanha. Awa angawa achileka. Udilembe da mili ino senchi 89. Kuwe kuchuoneka ncholo kwa hambini batu wa angawa achikukela bachia kama kaluma wani. Kambe pa wani kwa wangachuomba tito. Kala weka kasikuwa kuchimua hamitumi wani. Yuhu hambana hambana kasikuwa kuseta ditiku. Kambe erch ayatumela. Kambe mcholo loku, ungati mahamvulu ni mvulu kama doropa ya Hombe. Ungati oneka uchia masoni kwenge tela kavatu. Ani alipsinga li doropa di mwedo. Ungati wako uchia neka kwenge tela kasintu 20 milu wavatu. Yetu ngusi kuda 16 ka utubru. Kamtanga nuonga wako uchima nguwasibili wakona. Kwe kuchia humelela 11 wavatu. Kambe wava wanga wavachia kamtanga nuwa wachila kwa yapati ano wachomba tona. Msana kuwa udikatile msangani, wawangu waona tu Erich Honecker, ati lamba kasikuwa achileka, utenge lule achila kusimama. Ene, awa achiemele titu anawa achiseke telo ngumabanza mawani, kambi mayatu mela ngukwa. Nyano wakakona, mati mufoneti, kasima achimu sotote la kumikumutinda nzeve, kuwa achileka, kasikuwa wawangu watangela ngukwa, ati sahati mbili tona. Ati vangamaha msana wadidandile kwa mbumba nayo, bato malala wa muni sela. Kambe mtsangano, uwe uchiguita kudini kupfana titu, unawa uchisimama mangwana kakona. Mwili sikuda zoi tuka utubru, ersh, awa achikombela kadibanza kasikuwa achileka mtumwa wakua achitangila dibanza nguku haka utumi wakwe. Uwe kuchitola muwani, awa angawa achilondisa mitumu ya dibanza dileya. Kambe hambika yetu, kwea tuka kuduo nikikuchincha. Awa wangatua vachiji hapa kumbe kundaka, diseta, dilea da Berlin. Vachiji zumbela vala mazumbela manene. Mwini sikuda treshka dizembra lembe na minu sinchwe dente novi. Ersh, awa achitovelwa kadibanza dilea. Ersh, awa achiluza utumi nguri sikuda 29 kama yole mda 1994 nguku haka malu ati ya Hombe madano kuwa hii cancer. Mwengi seti lao kameta nguwa matimu ya mwone nga wahichi kumbuka nyasikulu zaka utumi ka Erich Honecker kaleka mtangi ili wa Republika Demokratika ya Alemanha, RDA. Nga wahichiluza utumi nguri lembe da 1994. Matimu munu, matimanza ni kamina Sandra Masango, Luis Batista ati konlani kamichini nishite.
0: Mwingiside matimo aditsiku.

0: loko jizitandeka ku mu xihanyisani tatinene tenki ya moya gela va patrini e atu mahanyelo yatu ka hepwanani ka hekumani ja ako vana mvuna alona va patrini ku kene e kula ku muhanyisati muhanyisati mazi khati maheki purke vo tshelele ena mesho
1: ahanti vaveleki vaveleki va dijaha vaveleki va dhorana ni vona va nga swi kota ku ninga mavonelo ya ku mendo vaveleki va dhorana vana emanguniwa va ci emela mwanana wawe ava va dijaha ni vona va ci emangunimi tlhelo va ci emela vanana vawe
0: ngutona timahekaku ku nyasi majanya no vadidzisi maheke ayo vado thangana vaveleki ni vaveleki va chikeni i vanana ha va vona ati va mahaku kha va maheta tinene va va vhuneta ku vaveleki va vasikati vaveleki va mfana va khala va chikeni he ati mahaku ati khandi tona le ti lavekaku ti bihile ati cincani mahanyela ya muchihanya ahaka kunene
1: mutona inaka hi kwala mweka ku ve xigemeta inongono ku wa kulumba ndzi ku da munhu kahela ku gemeta hi sinsi nanga ve hi kombela ku ve uchi hi siyela seleletelo swo karhi silayelo ka va va tekanaku munhu endzhani ka ku impela va xihloniphana endzhani ka ku ve lirandu lexi simama va xiteka madembe ya ku lava
0: tu ti lavekaku ku lavekaku vona avo va cipa ati ta ku geliwa ngo va hombe va xikheni he ku laveka muchihanyisaku mahati ku lavekaku muchihanyisaku mahati va ci matwa marito ya yena swi na khala swa hombe ja va xi nga ma rejetaro va xikheni ku kha ku na ku nga mahaxani ati vahombe
1: kukona ka mahanyela yawa hapwa vambe mwendo wavasikati achikana ta dzumba ku dzumba ta vhuna ku dzumba ndinoka wa mwana nenake ta vhuna ku dzumba ndinoka ina mpelampela ku aka vutomi ku aka integrity ndiku
0: hada ka timaheki eto khandi ta boha eto ni woma ngungani dixi ni nga veleka ni nsikati wangu a cinifela pronto no tekane a ta khala masikwana mangani ya nyana a cindira bara tshuka a baleka bas a tibila no khala no khalele a ko ni nga kona tsa ya
1: xikarato tshangana ku nacho
0: xikarato hexo
1: wo mana va laveka va ku khavana litshuri
0: khavana litshuri mexo va lava ku drabara so ya va xi nga ta ku mana nuhe nu u lihu nthumuni kwaku va xikheni awe u madala u na mana reforma yaku bas va xi lava malele ku u ya teka u ta munyinga bas hi xi vela mali pronto
1: ka ku hana uxaka
0: a khandri wa mwana uwe a lava vale va kumaku timali lisiku ni litshiku
1: va la kume mariwa lisiku ni
0: litshiku ungwa tioneto zengu toneto
2: xihundla xa mahanyela manene ni ntumbunuku wathu
1: mutona hi bongile tata Tanazio hi na gebeta ha wena ngono kuwa kulumba lisiku da mhono bongana nawe ngesi nkovedi dzumbidi uchengisa kwadi mabulu yawo hingamaneka hi chita nawo hi wombombidi mhunu ngomichadu iwa ya mhunu imanekako isiteki nkama kuhambana ntiwo tinga tichiwoneka hanya lova vatati vakokwe va chihanya madembi ya kula phanguto vati kumweko va chihambanisa ngulifu kambe mhunu hinga tona timanekako tichioneka basi na gemeta hawa na hechibonga mpera loko mabulu yawo madimanikidi machikhokela ngutinzelati wa tatinene inongono wakhudi manzani ka Paulo Masangu ni Luis Batista Salani kala diviki litako ni wombi inongonoko
2: chihunga cha mahanyela manene ni ntumbunuku wathu.

0: Hilo sili hikale huya kota kutembisa chikati cha mahungu ya chipanzidzonga cha tikuga Mosambiki tihlwa kutawona a provincia ya Gaza amfumu usangulile phuluga kuphakela atimbeu kavaririmi kasi valonzota achirami nguvunguvu a district ya Mabalan hila hapashweni kamaputsu chikwata chionelela kuhita uririmi nitikopone na chita hila haka huu ibu hamilayo chikari chikombela zvaku lava unelela kuhita mafura ya mimova nga vahakisa kwa mafura lao machikela lumu kama ndao ya mabinzu hambe nitikupuni kote hulile ya kule titikuwa kutama hungu manga mangini kabina Armindu Masingi kami chini kuna na Luis Batista Wingset Legi nene ikama wa mahungu lomu kachitichi radio Mosambiki chipanzi zonga chatiku ga Mosambiki kugumisili magambo ya wazuklanu ya loye lomu a provincia ya nyambana chigava cha provincia cha mkakanu ya kukenya tamiri hichi mucha lomu zikulene hungu legi hitavitagi anzisa hili pambe ni zalezo saringana kuhikuma legi takura na kulore Alberto Langa na ginga tzakisi loku aku angala vayingwe yidibili laho kuvi kunyamalala hikumbombo mela munhumunwe akala kwanga sikunwa kala kachikatileche
1: munhumunwe ala sekile hikola ka mhangu ya kumbombela ka dzwatsu kuvonekeke wa munhu lwei anandzwini wa le kampandleni xikanekisoni xa le ka khatwani xifundzeni xa matutwini xifundza nkulu maputo ani mahungu madzweliweke ra Mosambiki kumbombela loku kutave kuvangi wili hi mpfuvu yinga dumela dzwatsu lengeni vatsevi vanharu lana munwe ahulukeke Murangeli wa xikanekiso xa le ka khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu wu ya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
2: Um conseguiu escapar, saiu, e o segundo ainda não apareceu. Estão a fazer as buscas lá no Rio. Se a pessoa que saiu, conseguiu escapar e saiu, é que veio dar a notícia. Então a equipe de busca teve que voltar ao Rio, fazer ao Rio, para tentar encontrar a outra pessoa que está lá, o secretário do bairro. Quem saiu é o Antônio Mazive e falta o Jaime. Eram dois na canoa. Então, agora, neste momento, está-se a fazer buscas no Rio. A liderança local deslocou-se ao Rio, com outros pescadores estão à procura. Tivemos um caso em janeiro, naquela época das cheias, mas depois as pessoas conseguiram salvar.
1: Murangeli wa xikanekiso xa le ka khatwani xifundzeni xa matutwini Elena Xiviti ni mhangu ya kumbombomela ka dzwatsu wa umunhu lweyi.
0: Hibungili na kulore Alberto Langa kamaputsu hita simamisa kwele kamaputsu hita vehe kumalegi famele nungana mturiata prokuraduria ikari mahatiri wa ushope shope kasi kutiva ku himani loye angavea daya vana na vambiri agama ava hoshela lomu showeni ina kulore Domingos Makalani.
3: Prokuraduria dzvafunza nkulu maputo dzika zidzi shopa shopa maka ya kugaiwa kava tungwa na vabidzi mungwe wa khumidza malembe na mabidzi mumbeni wa khumidza malembe na nkhanu maka yinchikiki a munisipi wa Lebowana a kola asifundza nkulu maputo a vatsongwa na hava bidzi hilava va dlayiweki hi ku tlhaviwa hi mukwa hi makwavu lwenkulu lani ntshako ka kuva a va dlayile a tikiki mintsumbu a yi peta a xikoti xikumekaka a mutini wa voni a mugangeni wa mahubo amakali yivoniki wa vuzazu lani a muntshwa lwe wa makumabidzi ya malembe na dzimwe ntshaka kuva a dlayile a va makwavu na a yi pfumelaka a mhakali hi lani a tsutsumeki a va a ya khomiwa ka vusiku bya wa vuzazu axifundzeni xa le Marakweni a muzengelo wa xiyenge xivonelelaka mindyangu ni vatsongwana a prokuradoria provincial bya xifundzankulu Maputo Maria do Céu a tlhamuxela leswaku mhaka leyi hi leyi xopaxipiwaka ku va ku ta tiviwa a xivangelo ni nkongometo xikan'we ni mhaka leyi humeleleki.
4: Não é de forma rápida que nós teremos uma resposta. É preciso fazer-se uma averiguação, uma investigação, para depois tomarmos uma medida, porque esta medida tem que ser acertada, adequada a esta situação em concreto, senão não estaremos a fazer nada. O processo vai correr, mas tem estas fases. Então é a Procuradoria de Boano que está a trabalhar neste caso de forma direta.
3: Maria do Céu, o assol é colocar com o Vasfundzankulu Maputo, com o Vonecatimaca, ta tihanyi nambini ta kuvakudlaiwa vatsongwana ka mbangulo wa tiku.
4: Nós temos acompanhado até chegar ao ponto de termos casos de homicídio, não é? Ou crianças que tiram a vida às outras crianças ou a pessoas adultas. Temos processos, todos os processos correm nas procuradorias, nas secções de menores.
3: E Muzangelo Axienge, chamindango no Vatzongwana, procuradoria de Jasfunzangulo Maputo, Maria do Céu, louco a canela mentiroso, vamilanjaka kuva, kuta kumuantzimantzimo amaka. Ya udlaiwa ka vatsongwana vabirzi mumwe wa khumedza malembe na mabirzi mumbeni wa khumedza malembe na nkhanu maka ivonekeke a munisipi wa Lebowana.
0: A district ya Jangamu kuluma province ya Inyambani kukona kumaheka wa zihlani ya Lui kuzagia kumwe mulongisu mhlakano wa umbiri. Ihlakano wa umbiri kota mubuzu tileka ku i Festival du Coqueiro. Ilembe ga umbiri ligi kulansuwa ku a hlakano luwu. Itzima akukhotela abahanyi va district ya Jangamu hambeni province ya Inyambani akukulonzo tiwa koku. Ikoku lo utakuchingwa nchikati ukumana ni chikaratu chaku mabazi mangena iwo mamikoko hikalo gimwane makona vanwane vama haku mapulango makundulo mchikarikati rulo ifanele ku amikoko yi valitiwa kudzaliwa inwane yiswa konaka wazikano yaloye kuve kuoneka phululeke ka kudzala amikoko kutani mikoli ya mikoko ya kuringana makuma mbiri wa magidi pambeni kuve kukumeka murangele kutani sekretari di stadu wa province ya Nyambani Bendita Lopes loye arangile kukumati rulo wataudzale ga mikoli ya mikoko. Nsaku loko asukile hile kakutala amikoko ili awona bazar ganguva legi gima hiwa kulu mchikarika mbuzi logo wa segunda edição do Festival de Coqueiro. Hina Radio Mzambiki hivi hikola magezu ya lava vaileko va kumbisa lezu zibinzulu wakula haka koko loko hichuka hakuna ni jala gasura kuna ni mikati ya sura hakuna ni zibaba kota inga sina hiulile mikati ziginya tinyama zonki lezu na zitsimbelu ilwe hi makoko hangi kalezu kuve kuoneka ni mumu kota inga sina hiulile tiru wakutekisiwa ka mapasi lomu kakulonzota mubuzlo wa segunda di Sound Festival di Coqueiro a Radio Mzambique ikomela magezo ya vukari lava va ileko va kombisa tirulu wa Jean-Claude Zibinzulu wako hikoko aizoni magezo yabzi
5: Mendoes Alfred Dus
0: hikokumala ka festival di Coqueiro la Jangamu utili ni makoloma wana tsaka tinga nunga tena
5: atsaka tembere
0: amakoloma lava mikoko mununga khaya ka mikoko ya wena unusha makoloma
5: amikoko ya papai wame
0: ya hatile kuyanyika ku kala malembe matako ya hata kunyika makoloma na makoko
5: eh ya hatile
0: ai guganga
5: nada
0: wena unaguga wena simu gamikoko
5: nada
0: makono ungataga zwa papai zvimphela avana wena mazukulu vasala vangana kukuma kona makoko hambe makoloma
5: Afrika jeje materene amakone ya ina materene so pudi shava ehe
0: lizungane makoloma la kasala makhoko wa matseka mawoma pra makhoko makumeka ba mamani vakuta kutsimbe
5: hayi mikhoko inkwayo nikhaya ku makolongo kunile ni tsika ku pra iwoma makhoko pra tsimbele wonjwa kuka
0: ehe ile uya ku khaya makolongo
5: ehe
0: lo mushanga mva maranza ngovu makolongo
5: eh va maranza stereka
0: alembele gigaumbire na ma festival du kokero ya tsakisa zwifanele ku vasimamisa wa mahalezwi
5: zwibya tsakisa teke vasimamisa para sempre eh zwi tsakisile na hina
6: Shadrack Neves
0: segunda edição festival du kokero a Jangamu
6: atsaka entiru wa bon porque ya minkoku ya valorizariwa ne eh minkoku linga tala lumenya mbanga já mesmo aku faltar aí ni a festival para minkoku mi
0: a organização mu bonisa kwi
6: an passado an participaram ni tirela lembelezi ya festival du kokero
0: Isso. Zini mu mahaku muvanga ku hi zwikoti zwifulu mu mahayini zwo.
6: Ama planta lana, ma planta, ma sukareiro, ma chaveiro, ma cestinho, ma bolsa, ma candeiro.
0: Marito munonga masiyaku ka vahanyi va Jangamu vanyi va province ku vanyika valori va valorizara vanyika outsam a koko.
6: Ya no kwa va continuar va hlayisa mikoko va tle va dzala imbenyana mikoko. Nombo di va tsemelela so itsikwinga jale utengi tsemiwa tle jale
0: vanwani vakona hakunene vasikota aku lonzota azvikuti kasi kamahiwa manyoro na hulaula hishiturumu ahizweni magezu ya mungu kala vahibule kunavo vamahaku ashiturumu cha mikoko kuvukuvu zvikuti
7: Antonio Zenya Mwave. Akuponi leyi vitaniwaka hi yona Aura Verde. Akuponi leyi tirha hi chikoti ngopfungopfu ni makoti ya kona. Entao, a chikoti chi chwela muka makina, chi chinziwa, chi humesa tiproducti timbirhi. Leyi yi vitaniwaka ku i fibra ni leyi vitaniwaka ku i po. A po leyi hi ne hi tirhisa para ku maha xitrumi masin'wini. Yi pfuna ngopfu timbewu para ku ti kula kwati, for example loko tlhatlheta a tialfasi. Yi bon xitrumi leyi forte para ku ti hatla timila. Yi bome para ti hatla yi kula alfasi ya kona para u hatla u xavisa.
0: A murhangeri wa mitirho ya ta vurimi a distrito ya Jangamo Esperança Paulino i vulile leswaku a xigava lexi xa vumbirhi xa mubuzu wa mikhokho xi karhi xi famba hi tindlela leti ti lavekileko.
8: Hi byalile mikhokho, hi mbetile leswi xa hi laha kampu, laha ximahekaku xipetaku lexi xa ubuzu ya mikhokho, laha ku nga ni zvoko swi mahiwaku hi mikhokho. Desi ku huxa xima ku nga kona laha wa ku mahisiwa hi makhokho. Amarosha ya mkuma hiyo makoko, ati salada ta makoko, ati huku ta kuwochiwa ticheli wa makoko, ati sura, joki leo shumaya huku hima imi sinyalia, juko na la. Na itemba joku achitungu chuta vechi hikona, kasiku vechi wanelela, abuzulo unga kona la.
9: Mkuma hilo hibuzulo wa umbiri, wa koko, lomu ajangamu. Achitungu cha mkela makungula wa ya mfumo district, kunga kufaleta kami koko leidu inga guva.
8: Chaya mukela hintamo kusa akoko unikama lo producera ko kunikama lo ja ulavako ku substituira kani leswi hina hitsaka hiku hini malista ja yalava vazvilavako kuve vakoma mibuzule
0: Magizu ya Esperança Paulino murengele wa mtiri ya taurime a distrito ya Jangamo na amba shungetano he mubuzu wa umbire wa mikoko isigunde di sound festival du kokero laha kota hiuleko lezaku kukareku woneka au nyima nyima kwatsi kwatsi mugangeni wala ha kumbana alivaleni na kuta imirelako avachai vakuta hika madistritu manganana ya provincia ya Inyambane. Hii kama putsu, hii kuma legi hungu gifambela nako ni kungana achi kwata. Lechi chitaku hilaka hui buhamlayo na hiulolo ya Assemblea da Republika chikwata chiwonele lako hita urimi ni tikoponi. Chikari chikombele zako wa mafremi mofu makumeka mahila hakusuhani kama ndao ya Benzulu. Alberto Paulo.
10: Ntla wawa huvu ikulu ya kubuwa mina utikweni lo utirakakashi yengesha tavurimi vukosi na bini mtamela mnyelumu ya nyaka kona uvula kubakunila vekwa kulagu watintlela taku mapalafini mafika akati ndauta binzu lumu atikweni. Komisa unlerivula lesa kusos kuna swika ratu kuwa kutiriswa mitorotoro na mbini michini mwanyani yata urimi ikuwa amichinile shinga kote kuwa isusiwa ama singwini ilikongomisiwa ama bombini kuwa yechela palafini. Leswi humelela hikwalaka ku va ku na swikarhato swa ku kumeka ka phalafeni lomu tikweni leswi endlelaka leswaku a mabomba ma nga pfumeli ku va ma chela a phalafeni aka mathumbu. Leonor Nevich Mundlane wa ntlawa wa tindota ta huvu hi kulu ya ku boha minawu a tikweni u tirhelaka xifundzankulu Maputo a vule leswaku a tindlela leti fanele ku va ti landziwa kambe ku kumiwa a mukhandlu wa ku phalafeni ri fika masin'wini a ku va bindzu ri ya mahlweni hi ku va ri va kona.
11: Vhela ama timbewu ni swikomu va nyikela vanyikele majdi kwa tsendi muno magidi ni half ya timbeu leswaku lava vanga lahlekeliwa hi mhaka ya mpfula ni tindhambi va tlhela va recuperara kambe lomuka ku kala ku ngele matso lomuka ku woma va nga zwana zalta tambe va tira leswaku vaya va pfuna swo karhi leswaku swi ta pfuna swin'we swa hina swaku swi ni swakudya. Alenka leso hiwoni swaku vanyikele ati homu ni timbuti leswaku leti nga mbeu swaku ta ntshisa a swihari swa hina lomu tikweni ni leswaku va tlhava tinyezani swaku tinga vabyi maxitambe loko tinga vagwe ni vanhu vanga vagwe kusaka ka tinyezani leti leta ku loko vanhu va loko va vagwa ni vanhu ndavona vo vagwa u fana ni mvagwa ya mulungisi ka tinjwana mutifene mushitivaka mashiki kuni kuni mavagwe lawa anga ya mahambela ku ntomo na wana vaku podi manyikana kufana ni anthrax nifana ni tetan shaku swifambelana loko ni brucellosis swifambelana swaku loko swinga tenderiwi ni vanhu vata swikuma
10: wala la kuni mhaka ya mapalafeni kuni laveka ku kumwa ndlela ku palafeni rifika ka varimi
11: swona hi swona hi va yangulile hi mhaka ku avarimi va hi ku leswaku vani difficulty vani xikarhato xa ku vanga teka moto bomba leswaku wa cheliwa phala feni la bombeni entao ava pfumeli mathumbu entao khuluma navo va guverne leswaku teki va wona mhaka ku vaka a tsomba la enda linge humi loko vanga kumi phala feni la ku va li tirhisa masin'wini o va li tirhisa ka swifuyo o va li tirhisa leswaku van'wana mabindzu leswaku va kulisa a tiko la hina entao leswo naswona hi swi vonile masi hi ntalo hi swivoni leswaku a mfumo wa hina wa tirha wa hi tirhela u ni matirhela manene wona swirhalangana leswaku tengi swi ya mahlweni hi ku lunghisiwa hikusaka a timhaka ta tindhambi ti lava a madamu leswaku ma pfunetela ku pfumba a lifo va ni ku wonetela a tshomba.
10: Leonor Neves Mondlane wa Comissão da Agricultura e Economia e Ambiente ntlawu lowu tirhaka ka xiyenge xa ta vurimi na mbilivukosi ndzeni ka huvo yikulu ya ku boha minawa tikweni ntlawu lowu karhi wu pfuxela xifundzankulu Maputo na ungote kumekaka aswifundzeni swa ka Matsolo na Mahaxa matutwini le ka N'wamba.
0: Na ku maheka leswo a varimi va district ya Mabalana provinsi ya Gaza va karhi va wuyelwa leswo hi timbewu ta ku phakeliwa hi mfumo. Orasi Dengo.
12: Axifundzani xa ka Mabalani n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku karhi ku yaveliwa ku tlula 12 matonada ya timbewu ta mavele ni tifijawu ndzeni ka ku va ku tlheliseriwa a bindzu la vurimi ndzhaku ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona handle ka timbewu ku karhi ku nyikeriwa ndzeni ka makungu lawa ya mfumo hi ku va ku tlheleriwa ku bindzula a swakudya ndzhaku ka ku luza ka timbewu hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta janero ni marso a taka michini ya ku cambalata a mati lomu a masin'wini mahungu ma tivisiwa hi murhangeri wa mintirho ya ta vukosi axifundzeni xa ka Mabalani Mario Sumbani loyi a vulaka leswaku na timbewu hambi ni switirho swi nga karhi swi yaveliwa a swi na enela a ku va swi hlamula hi ku hetelela a swi karhi swi fangiweke hi kola eka tindhambi ka lembe hi nga ka lona kambe a tshembisa leswaku na nseketelo lowu u ta ve u landziwa ku va ku phakamisiwa a wubindzuli la swakudya. Mario Sumbani a tivisa leswaku na hikola ka vuseketeli leli la switirho ni timbewu a xifundza xi nyimela ku va xibindzula ka xiyenge xa vumbirhi xa nguva hi nga ka yona 40 million matonlada lana ku nyikeriwa ka ntikelo mavele tifijawo mimatsavu hi ku hambanahambana ka wona ku va ku tshembisiwa ta majele hambi ni ta uxavisi
13: com este relançamento, o nosso plano agora, desta segunda época, é atingirmos mais de 40 mil toneladas de produtos diversos, com foco para feijão vulgar, que é a época de produção de feijão vulgar, foco também na produção de hortícolas e milho, em grande escala. Conforme sabem, o milho é a cultura que garante segurança alimentar. E grande parte das famílias no distrito de Mabalan são produtoras de milho. Mas o que vai marcar mesmo esta segunda época para tirar a população nesta situação de crise, o nosso foco é nas culturas de rendimento, garantirem a comercialização e também garantirem a segurança.
12: Ele quer que o Mantlamselo Morangeli, o Mintur e a Tavucos, as Fundzeni, Chacama Balani, Maru Sumbani, Lucavola, o Mintur e a Carilanzua, o Vacutelselua, o Benzula, o Sacuja, o Zagocatin, o Bitvaneke, o Mugangalu, o Longo, o Cachfunzankolo, o Gaz. Quinquas, ele é Balani, Ave, Horacio Dengo.
0: Qual é a Gaza? Koponi yin'we yi tiveka kota Save the Children yi karhi yi seketela varimi hi timali kasi va xava a swigotsu timbewu hambi ni zoga. Alfred Muyanga.
14: Nhlangano wo ka wu nga lombisi mfumo Seven Children lowu humeseke ntsengo wa 2.5 ya timetikali akuva ku seketeliwa a varimi lava xanisiweke hikola ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona axifundzeni xa le Limpopo xifundzankulu Gaza hi ntsengo wa 5,000 ni 25 wa varimi na 4 lava va yamukeleke a mali ya ku fika 5,000 wa timetikali. Mali leyi yi nga ta ve va xava a swigotso swa ku va va rima ha swona ku fana ni timbewu ta ku hambanahambana. Na alikari ya vulavula hi ntirho lowu murhangeli wa xifundza xa le Limpopo Virgil Muhlanga hi latsatsiye a vahanyitiko lava yamukeleke a timali leti leswaku va ti tirhisa va le karhi va kongomisa hi ntshimantshima leswi timali leti va va hananeke xiswona. Muhlanga loko alikari ya vulavula ka Colorado Mozambique a swingeta leswaku xipfuno lexi xa lisima ngopfu swinene na alikari ya tsatsiya nakona leswaku lava yamukeleke ku sungula a va xave swigotso ndzhaku mali leyi esalaka va nga xava a swakudya.
15: A 70 xiri a vuye a ta hlamula a 529 wa mindyangu hi leswo hi xilungu va ngo i credit para ku xava a timbewu ni xin'wanyana leswi swi mi fanelaka ku a xi tirhisa emasin'wini handle ka ku pfuna hi mbewu. A credit leyi yi ringana 5,000 meticais.
14: Kati lava yamukeleke a timali leti va byele Radio Mosambiki leswaku va tsakile nakona va bonga na va xungeta leswaku xipfuno ngopfu swinene eka vutomi la vona a ku va va tlhela emasin'wini ni ku va va xava xo karhi lexi nga ta ve swi va pfuna a ku dya ka masiku lawa mataka.
16: Graciete Jacinto Lipanga, nishava mabota, nishava mesa, nishava muri wa masungwi.
17: Karma Domingo Jacinto Lipanga, nishava muri, nishava ni bomba, nishava ni siheji, sidani kuna masungwi.
18: Ni Jose Mari Makamu, akatimbewu ndavela kuvenene nishava pusadori, nishava xikomu, nishava atimbewu ta artigo amartigo ya ku ndakota ku venene ni zwala
14: eva nyiti ku xifundzeni xa le Limpopo lana xifundza nkulu gasa loko va le karhi va vulavula hikuva va yamukele a swipfuno leswi va nyikiweke ngani wa konga lombe swi mfumo 7 children lana va hananiweke timali ti fika ku ntsengo wa 5,000 wa timedikali. Mali leyi hikuva ta xava a swigotso swa masin'wini ni timbewu ta kona kambe leyi saleke i salaku yitsongo va fanele ku va yi tirhisa ku va va xava swo dya.
0: Hi swamisa kuve Radio Mosambiki chipanditsonga cha tikuga Mosambiki ni emahungu lomu.

0: kutirhisiwa ku ngopfu a inthaneti bya ta swi kala ku a vanhu va xava mabuku hambi ni ku lera. Aldivina Mudin hi yena a khalaku na ku kambi a li ri ni lisima ku a vanana hambi ni van'wani vanhu va tinyika xikhati xa ku lera mabuku hakusa bya pfunetela ku vukisa awongu ni ku tlharihisa a wukuliga vanana. Mudin i li swi fanele ku a vanana va gundzisiwa va hi vatsongwani kasi va kula na va tiva a lisima yo lera a mabuku. Aldivina Mudin hi loyi yena a nga ni mabuku mambirhi ma paluxiliweku Sefos Poeta jin'wani Encantos da Acácia Vermelha e na color.
1: Hi ta ve hi tlhelela provhinsi ya Gaza kwatsikwatsi la doropeni ka Chaichai le ku chikela ku hungu leswaku va kona vakeketli va rihisaku a thikithi mali yo kala yi nga gimiwanga lavo vambirhi va kona va khon'wilwe. Mario Martins.
2: Mimovha yimbirhi ya ta ntleketlo doropeni ka Chaichai yi kumeka yi khomiwile hi vuphorisa bya mfumo wa doropa hikuva yi thomiwile na yi koxa mali ya ku gaguga ngopfu swinene ka leyi yi londziwaka hi ntoloveto. I swibombinyana swimbirhi xin'we a xi fambela doropeni ku ya fika le Patrice Lumumba xin'wana a xi sukela ko doropeni ka siku ya jika a ndhambini 2000 swi kumiwaka hi vuphorisa bya munisipi hikuva na byi karhatisela vutomi bya vanatiko. Murhangeri wa xiyenge xa ntleketlo ka mfumo wa doroba ra ka Chaichai a tivisa leswaku nomu lowu ku kombela ku kulu ka mfumo i ku va vatleketli hinkwavo va rindzela a ku vulavuliwa ni ku burisaniwa kasi ku va ku ta kumiwa a mali yintshwa yi to koxiwaku ka vanatiko ndleleni ya ku va kempela ku nga pfuxi madzolonga kumbe ku tikisa vutomi phakitini ka xitshungu.
3: Se tani conselho municipale aleswi hi nga byela ku va transportador va hina kumbe vatleketli lomu doropeni leswaku a va provetare a nkarhi lowu munisipi wu nyikelaku leswaku a licenciamento i li 50% te namuntlha leswaku loko se ku provariwile a matasha hi nga kumeki se hini a mhaka leyi ya ku hi tekela na malicense mbe hi aplikana na mamulta hi ku conselho municipal a nyikela nkarhi lowu swaku un'wana ni un'wanyana a tilunghisa.
2: Benea Shkofi wa kombela ka xitshungu ku tala leswaku xi va ni ku vonisisa hambi ni ku hlayisela ndleleni ya ku va kempela xipaluxa lava va nga tshuka va tleketla xitshungu na va gagula mali na nawu u nga se na fika.
3: A xitshungu a xi kontinuwari xi hi byela tanihi hi mafoni hi ma WhatsApp ni tindlela tin'wanyana swaku ku ni rota leyi engetelaka mali ya xapa ya ku yisa na provariwa se hina tani mfumo ta landzelela mhaka leyi swaku hi va kuma lava va maku leswaku va khwerisa a mali ya xapa ya ku yisa na provariwa se a hi nyimeleni a ku assemble ya municipal la lomu doropeni la ka Chaichai le a provara a matarifa la yin'wana hi kona se hina tani mfumo hi nga ta xaxametela ku mahungu lawa lomu marado lomu mathelevhizoni tindhawu tin'wanyana.
2: A ku le marito wa murhangeri wa xiyenge xa ta ntleketlo ndzeni ka mfumo wa doroba ra ka Chaichai mulumuzana Benyash Kofi loko a kombela xitshungu kasi ku va xiyima ndleve ku tiva ni ku paluxa vatleketli lava va nga gangulaku mali ya ku famba lomu swibombeni.
1: Hi ta ve ka xikhati lexi hi pfala mahungu ya siku ka nyamuntlha xipandzitsonga xa tiko ka Mozambique hikuamba lawa hi nga ve hi maxungameta laha ka tinhloko ta wona leswaku ku gumisile wa zihlanu ya loyi a mihlakano hi xiyimo xa lomu swikolweni majogo sportive xikolaris a ku wa ku vhaliwa ka mihlakano leyi wu mahekile doropeni ka Machichi ina clore Avelino Antonio.
4: A kusukela muvulo ka lowa zihlanu loyi ku ha yupiyupi lomu ka provhinsia ya Inyambani a xigelo hi ku ve a provhinsia hi ku hlawuleka madoropo ya Inyambani ni Machichi ma amukele a khuwu wa majogos escolares hi xiyimo xa provhinsi ya Inyambani laha makungu ku ya ku lavetela tinhenha leti ti nga kombekisa provhinsi ka khuwu hi xiyimo xa tiko a ka hweti yitaku ya Agosto. A ku gumeseni ka mihlakano leyi a wa zihlanu ya loyi byi tivisile leswaku a district ya le ka Vilakulu hi yona yi nga ve yi humelela a ka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zva ouro eka mihlakano ya bola ya kukhaveriwa vavanuna basketball hi rambuga xisati ni volleyball hi rambuga xisati kasi a ka bola yo kukhaveriwa hi vavasati a xikotela xi winile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ku nga hi xihiwa xa bola ya vavasati ntsena a winile nakona a xihiwa xa basketball hi majaha a volleyball yi ve yi winiwa hi ntlawa wa zavala hi rambuga xinuna kasi a tlhawule ka Vilakulu winile a xikotela hi rambuga xisati. Nyarimi yena a ve a teka swikotela zvokhli hi rambuga xisati ni

Zwako. Na shiri shano, ayembe tele ni majasho. Yukulokala mga ayembe, mga kongaransiwe. Nishpungani mbulolo masi.

0: Banda Maçuco Tolilo, Moçambique, 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: A Inca Kanzakanyo a Mahunko e a Chupanti Zonga, Armindo Masink.
2: Gipelili, Mahungu ikanzakanyo chipanzi dzonga chatiku ga Mosambiki kuwe kukumesa loma a provinsi yenyambani wazikano ya loye amikakano yata kukanyata miri hichimu chalomu zikolene hungulege giansi wahina kulore watiro Avlin Antonio.
3: Kugumeseni ka mihlakano leyi a wazihlanu ya loyi zwi tivisile leswaku a district ya le Kavulakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zwa ouro eka mihlakano ya bola ya kavela vavanuna, basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati. Kasi aka bola ya kavela hi vavasati a chikotela chiwinile hi ntlawa wa doropa ka Inyambani. Inyambani ku nga hi chihiwa cha bola ya vavasati ntsena a winile nakona a chihiwa cha basketball hi majaha. A volleyball yi ve yi winiwa hi ntlawa wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlhawule Kavulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati. Inyarimi yena a ve a teka swikotela zvokhe hi rambuga chisati ni chinuna zva handball. A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa zvivanana zwi ve zwi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi tabela ka majogo scolares ka hweti ya Agosto. A murangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ntatirho lomu ka provhinsi ya Nyambani Leonardo Basanyani anaku a vhiki leyi gi ve ga ntirho wa hombi ngopfu laha kunene ku langeliwe ku lava va tile ku kumbekisa provhinsi ya Nyambani leyo.
4: A vanana lava hi tshembisa swa ku de facto hi Agosto ni Setembro ku nga ta ve swo para ku hita hita yamukela vapfhumba. Hi ta venda hi kombekisa swa ku ha bela bola, ha bela basket, ha bela tochi tingodadale tinga kona muka majogo exikolari.
3: Ngomangulo wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula anga rangela ku wa ku vala majogo exikolari a bongile vokhe lava nga swikota ku ve va mahaku majogo exikolari lama maheka na kumbelile ku vabele lava nga langiwa a ku ya ka fase nationale a ku va tihita leswaku Inyambani a nghena ka matimu lembelegi hi ku wina eka tiko sangula a mihlakano ya majogo exikolari lomu tikweni ka Mosambiki.
5: Que dê tudo de vocês para que Inhambane pela primeira vez possa se traduzir no campeão nacional dos jogos esportivos escolares.
3: Maguezo e a Francisco Pagula na vala ama jogos escolares de 2026 e tímucha a província Inhambane.
2: Qual a província e Inhambane? Kukari kuoneka usiku gegi chimakamishu ya nyamunga wazikano mubuzu wa umbiri wa mikakano lei famili nako ni kudzunza akoko. Akoko ukare mahaleza ku vanyingi vati akela mimiti hiku shavisa makoko. Vati akela mimiti hiku shavisa mapulango. Hambeni zungwa la zile kukota kuhunzula akoko ligiane hi zinyingi. Chingucha kona kutsimbili wakama tsao, kutsimbili wakati nyama. Hambe ni kumahiwa kama jala ya sura ka mishu ya wazikano ya loyi kuve kuoneka akuvuliwa ka mihlakano leyi hi ku byaliwa mikoli ya mikhoko ya ku ringana makuma mbiri wa magid wa mikhoko leswo a district ya Jangamo. Na akari a wulawula ka mitirho ya Radio Mosambiki Esperanza Paulino i khamuseli leswaku akhu wu karhi wu famba hi tindlela leti ti lavekileko. A hi zweni magezo yakwe Esperanza Paulino.
6: Hi byalile mikhoko hi mbetile leswi xa hi laha kampo laha ximahekaku cipetaku lechi cha ubuzu ya mikoko laha kungani zvokhu zvimahiwa ku mikoko desi kuusha chima kunga kona laha wa kumahiso ya makoko amarosha ya kumahiwa hi makoko ati salada ta makoko ati huku ta kuwochiwa ticheliwa makoko ati sura zvokhu lezvimahiwa ku imitsinya liya zvikona laha na hi tshemba zvaku a chitsungu chita veti hi kona kasi ku ve chi onelela abuzu lowu nga kona laha.
7: Loko hi lwa hi mbuzu lowu wa vumbirhi wa khokho lomu a Jangamo a chitshungu cha amukela makungu lawa ya mfumo wa district ku nga ku valeta ka mikhoko leyi yi nga guva
6: cha yi amukela hi ntamu hikusa a khokho wu ni kama lowu produzirhaku ku ni kama lowu zya wu lavaka ku substituira kani leswi hina hi tsaka hi ku hi ni malista ja ya lava va zwi lavaka ku ve vakoma mibuzu le.
2: Esperança Paulino murangeli wa taurimi a distrito ya Jangam na hlauta mibuzu wa umbire uteka kota Festival do Coqueiro. Munhu mumwe a província ya Maputo ivi a Nyamalala ndzaungana ku Dibili angalava Alberto Langa.
8: Munhu mumwe a lahlekile hikola ka mhangu ya kumbombabela ka byatso ku vonekeke wa munhu lweyi a nantswini wa le kampandleni xikanekisweni xa le ka Khatwani xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo. Tanihi mahungu ma byeliweke Radio Mozambique, ku mbombomela loku ku ta ve ku vangiwile hi mpfuvu yi nga dumela byatso le ngheni vatshevi vanharhu lana mun'we a hulukeke. Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani Elena Xiviti a vule leswaku ka nkarhi lowu uya mahlweni ntirho wa ku lavetela mutshevi mun'we a nyamalaleke ndzhaku ka mhangu leyi.
9: U conseguiu escapar, saiu, e o segundo ainda não apareceu. Estão a fazer as buscas lá no Rio. A pessoa que saiu, conseguiu escapar e saiu, é que veio dar a notícia. Então, a equipe de busca teve que voltar a fazer ao Rio para tentar encontrar a outra pessoa que está lá, o secretário do bairro. Quem saiu é o Antônio Mazive e falta o Jaime. Eram dois na canoa. Então, agora, neste momento, está-se a fazer buscas no Rio. A liderança local deslocou-se ao Rio, com outros pescadores estão à procura. Tivemos um caso em janeiro, naquela época das cheias, mas depois as pessoas conseguiram salvar.
8: Murhangeli wa xikanekiso xa le ka Khatwani xifundzeni xa Matutwini Elena Xiviti ni mhangu ya kumbombomela ka byatso wa munhu lweyi.
2: A província ya Gaza, distrito ya Mabalane, ku karhi ku phakeliwa timbewu, timbewu leti phakeliwaku hi mfumo. Ina kulori Horacio Dengo.
10: A xifundza xa Mabalane n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku karhi ku yaveliwa ku tlula 12 matonada ya timbewu ta mavele ni tifijawu ndzeni ka ku va ku tlheriseriwa a bindzu la vurimi ndzhaku ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona. Handle ka timbewu ku karhi ku nyikeliwa ndzeni ka makungu lawa ya mfumo hi ku va ku tlheriwa ku bindzula a swakudya ndzhaku ka ku luza ka timbewu hikwalaho ka tindhambi ni timpfula ta Janeiro ni Marso a taka, michini ya ku cambalata amati lomu a masin'wini. Mahungu ma tivisiwa hi murhangeli wa mintirho ya ta vukosi a xifundzeni xa ka Mabalani Mario Sumbani, loyi a vulaka leswaku na timbewu hambi ni switirho swi nga karhi swi yaveliwa a swi na enela a ku va swi hlamula hi ku hetelela a swi karhi tifangiweke hi kola eka tindhambi ka lembe hi nga ka lona, kambe a tshembisa leswaku na nseketelo lowu u ta ve u landziwa ku va ku phakamisiwa a wubindzuli la swakudya. Mario Sumbani a tivisa leswaku na hikwalaho ka vuseketeli leli la switirho ni timbewu a xifundza xi nyimela ku va xi bindzula ka xiyenge xa vumbirhi xa nguva hi nga ka yona 40 million matonlada lana ku nyikeliwa ka ntikelo mavele tifijawo mimatsavu hi ku hambanahambana ka wona ku va ku tshembisiwa ta majele hambi ni ta uxavisi.
2: A Save the Children na yona ka Gaza yi karhi yi phakela timbewu. Ina kulori Alfred Muyanga.
11: Nhlangano wo ka u nga lumbi swimfumo Seven Children lowu humeseke ntsengo wa 2.5 million ya timetikali ku va ku seketeliwa a varimi lava stanisiweke hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi nga ka lona a xifundzeni xa le Limpopo xifundzankulu Gaza. Ntsengo wa 5,250 wa varimi na 4 lava va yamukeleke a mali ya ku fika 5,000 wa timetikali. Mali leyi yi nga ta ve va xava a swikotso swa ku va va rima ha swona ku fana ni timbewu ta ku hambanahambana. Na alikari ya vulavula hi ntirho lowu murhangeli wa xifundza xa le Limpopo Virgil Muhlanga ya tsatsiye a vahanyi tiko lava yamukeleke a timali leti leswaku va ti tirhisa va le karhi va kongomisa hi ntshimantshima leswi timali leti va va hananeke xiswona. Muhlanga loko alikari ya vulavula ka ukola Radio Mozambique a swingeta leswaku xipfuno lexi xa lisima ngopfu swinene na alikari ya tsatsiya nakona leswaku lava yamukeleke ku sungula a va xave swigotso ndzhaku mali leyi esalaka va nga xava a swakudya.
2: Hi ta valahela ya ta gonzo lomu a provhinsia ya Nyambani ku karhi ku woneka xikarhato xa ku avanana va kula na va nga tivi ku gondza a mabuku.
0: A mutsalo wa mabuku wa lomu tikweni ka Mozambique na a humela lomu Inyambani Aldevina Mudini yi sakela leswaku avanana va gondzisiwa ku rhandza ku lera a mabuku. Aldevina Mudini ili masikwana lawa ku tirhisiwa ku ngopfu a internet bya ta swi kala ku avanhu va xava mabuku hambi ni ku lera Aldvina Mudini yana akalako na kukambi ali rinilisima ku avanana hambini vanwane vanhu vatinyika chikatsa kulera mabuku hakusa zvavunatela kuvukisa awongu nikutlarihisa awukulga vanana Mudini ili zvifanele ku avanana vagundzisiwa vahi vatsongwani kasi vakula na vativa alisima yolera amabuku Aldivina Mudini hilo yana angani mabuku mambiri mapolishilueku se fosse poeta dinwani Encantos da Acácia Vermelha.
2: Bas, Hichikel Magum, Kamahungu, Hikanzakanyo, Usikuga Inyamuka, Mahungu, Hakunene, Mangave, Mata, Hengeletu, Hamina, Armindu, Masingi. Salane.

0: Kusukela ka xoshi mugqibela ni sonto me ano iti kwa tlasa 5 horas hi xusha xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko

Ivan Yamdanisi kumbe kuvula Damat Blinklo kukempela tupata na mtiru ya Radio Mosambique emisor provincial ya Gaza inyambani na Maputo nyamutla kempela ikubakana ya asho kusikala antlatu kwa droba na kancha ncha ikampun sino uke ingatave pangalata na shengwa mungseti warate kwa Radio Mosambique wefika kusina sinkoresh Tava kungar kalke logos ta komeno intila 45 minutos chikunyikana kuroko utisa ku Jones melanunita vutumini majera manene mitava kempela mtakuka logrok ivuya nunanga logos ta koma ora 30 minutos tava nokuroko lutisa ku shunja shama tarala vusiku duas horas stani shena mungset itava kempela ibula mailanoni kuva ke ivana nhlokomaka iyo kare nhlokomaka leyi hi vekiseke nyamutlha kuva mitavake mungisetsi hi ku fikisela yona eka mabulu lawa ma lolomisiweke hi Radio Mosambique mayelana kuva i bula swin'we kambe ke mungisetsi u nga rivali leswaku va ale mintirho hi ta va ke mpela hi ku pangalata manyawu ngopfu swinene mayelano ni ku va mungisetsi u kumeka ke mpela u ri na hina ilerance indlela leyinene kambe ke hi ku lwasela ku lunkarhi na hi ku yamukela ku lwasela vetu la ntlaku hinkwalo Radio Mosambique a wu simekeke ku kumangalata dzongeni ka tiko i Rostino Botela na Manuel Antonio na hi ku xuvela mingiset a vingiset linene kambe ke kumbule le ka mpunzu a swi laveki leswaku va u tlanga ku tlula mpimo ahi ntlanga na wupimela swo u tsundzuka leswaku va mundzuku ku nga va i ri rin'wana siku la ta ntirho a nga va rin'wana siku la ku va u landza makungu yo karhi nakona kempela loko u chayela movha u pangalatsana swin'we na hina u nga endli leswaku va kempela u nyawukheliwa hi ku va u landza a wu phuzi la mabyala ahihi swa tsimbiwa leswo hi nawu a swi laveka swo ku la ku va kempela u va u kumeka na u pangalatsana na hina na u swi tiva leswaku va u fanela ku va u endla yini mayelana ku va kempela u tshembisa vutomi linene ka wena u tshembisa vutomi linene endyangwini wa wena eku hinkwavo lava kempela u nga na vona ku hinkwavo lava u va pakeleka hi ya mahlweni na hi ku pangalata sikoni vunanga letaku na tombi marumbini

0: Ina mihambo leyi yi hundzulisiwaka khakula ka Stewart Sukuma kwa mihambo a mihambo ya nandziha mihambo leyi va yi hundzulusa hi maha asumu a mifirinya va yi hundzulusa hi maha tibulu makunu hi ta vi hi bula ni mun'we murimi loyi a bindzulaka a michumu leyi na yi hundzula yi ve yin'wana michumu na ta sangulaka hi vitugakwe
1: hi mina Zainal Musa
2: Zainal Musa hiko kumalhaja nga munya munhla ni leswi zwa zwithanithani zona ku laha mina n'winyi ndzilo i trigo a matihlo mina ma wona trigo a mabixikoti lawa tibulo leti loko ndzi wutisele va ti e-e a hi trigo hi nga hi bulela swi mahisa ku yini u swi hundzulisa ku yini hi wa hi materi ya prima
1: a materi ya prima ndzi ma tirhisa ku purasita maha mabixikoti lawa ndzi tirhisa mihambu ni mifirinya
2: hi nga hi tlhamusela purosesa ya kona
1: For example, loko ku la kantsumbula kuni le njima ha ku hi game na ndzi xikandziele kuni le njima ha ku hi farinya liya ira liya kona na ndzi chindili mahaya fenu
2: ugamo mahisa ko yini wa patsa ni 33 go u mahisa ko ni nga hi tlhamusela process ya kuza leta kuma a ball hi uma a biscuit mali
1: la ka hi game andzi patsel ni 3 go ndzo patsa matandza ndzo che matandza che mantega ndzi chela a royal ni ulom chela ka midu koma midu hi un poco pegajoso ku yi leve ya mitsumbula se jaloma ndza chela ni tri ku yitsongwana ba swi ta koma ku zwiwene qualidade
2: ndzi lava a forma ya normal hi wa hi a mitsengo ma nga ma kwantidade ndzi va longo ndzi mazoma maha bolo ka forma ya normal
1: a ka forma ya forma na ca normal asi ndza chela 3 jovos ndzi chela a xiponi ca manteiga ndzi chela a swiponi swimbirhi leswiya bya sopa bya ulombe ndzi bateri leswiya depo ka ku na ndzi baterile hi ndhawu lomu ya ka leswa ka kopo ya amido thank you ndzi chela a makopo ma ya a kopo ni metati ya amido ndzi chela kopo yin'we ya trigo ndhawu ndzi byi na ndzi nga siya chela lomu ya ka liya ndzi nga bateriwi va ntsandza ni nga bateri thinki ndzi sungulaka yini hi ku yimi switulo a rudulado ndhawu ndzi yi kuwari ku sempre byi kumeka ni pa yi nga kumeki ni byibolinyana lomu ya ni mabuhu ndhawu ndzi teka xa ndzi chela ma thinki ndzi ya ti xiyana ri kutsongokutsongo nompo ndzi tsekela ku ndzi ya hi ku chulula ndzi ya ti xiyana ri kutsongokutsongo ate a ni chika ku chela tingi ndzi chela royal prize ndzi ta kota ku yi ndzi mantera ku a masaja ma bona ndzi chela kutsongokutsongo a tiri ku liyani kutsongokutsongo a tiri ku liyani pront
2: u gama u teka swi ya ka foro
1: ndzi gama ndzi formarela ndzi formarela a ndzi a loko hi bolo ndzi chela lomu ka forma ndzi ya peta ka foro ya ku nga na yihi silbempe lomeni swi ma 45 minuti xa 50 bolo
2: Ma informação nutritiva ya kona hi wahi ma fana ni laha ya bolo ya tirigo hi tolovele ku ga swi mahisa ku yini
1: a ma fani a bolo ya mitsumbula hi mas nutritivo ki bolo
2: hi mas nutritivo ku pala leya tirigo hi swona loko hi hundza laho hi vona va le a sumule ndzi vona ku laha njhanja mihambo mu yi mahisa ku yini
1: a mihambo yi ni dyiwa xireseta a mihambo ku ni leyi ya ku munhu wa o vandle mihambo leyi a gama a yi gaya si na yi nga a raxipari na yi nga e-e na nga sungulanga hi ku vilisa xa ku ni leyi ya ku hi maha hi ku sungula hi ku hi vandla hi vilisa hi gama xa hi batera mihambo liyani hi chela sumu ya laranja lomuyani pra

horas na 2 minutos e a matlun kempela na ikpanglate yivunanga tsala ngwana loko kempela ti patani mitiru ya radio Mozambique atuge ni katika

yemahlweni kempela mukusetina hi ku pangala tsantsini ka karinyana ta va hi ku nyika xiundla xa matirhelo ya vusiku loko kempela swi ta ku umaorage na 30 minutes ku lonkarhi na umaorage na 30 minutes. Avangani va mina lava kempela ni tlanga ku na vona hi lava ku ni xengetela va ni koka ka mukhuva lowu wa ku biha kempela. Kambe na wena loko ti nga riwa hi khwati u ta tshuka kempela u ya lava ku va u khumbukelo la ku tlhelela ndzhaku ku veke kempela swi onhekile. Famba khwatsa swo gwanyile hi lava leswaku wa mundzuku kumbe ko nyamuntlha ri ku sikiseli ku je hi huwelela timhaka telela ku timhaka ta movha hi ya swi laveki leswi swi laveki ku va kempela swi va swi phinta ri swi humelaka masiku ndzhaku ku la ku ti khoma khwatsa. Kula ku va kempela loko u swi vona leswaku a swi ringana u swi koti ku va u tikhoma loko ni vanghana u tshama ka yo etlela so swi na risima ngopfu swinene. Wena u kumeka ku na u tirha hi lava leswaku va kempela hi kuku ha ku hela ka vhiki vona vanghana va famba va titlangelana se wa wena hetela ntirho wa wena hi tirha kwatsa swo na ku vona wena mukiseti wena u kumeka ku ri na mina ku lo nkarhi u tlavangela ku va kempela u ta tsutsumundlhi lavanghana a hi ya swi lavekile swi kula ku va kempela u va ni fambelo lerinene leswi kempela u dyondzeke swona lweyikiluwa Rafael a lavanghana langa na vona yena vo mixengetela va.

0: jabilo. Ntlago vachu puvuna ngalte kelana na sauts notice ngana tikolo konkempela na ta ipagala tsamutsetu radzeko a radio mtsabik ivash tsonge katiko kusukela a tlatu kwa dropa la kanje nja i kampunzo wa nyamuntle na mara shina 30 minutes itava iramba joakina vilankulu shina nokorok shondla chamatrala ya vusiku ya loselam.
1: Oi, oi, olá, João Jovem Cete, vai emissor provincial de Maputo, cante já está no Maputo Gaza na Inhambani, caxenga ele chama em tijo no Sico, e no mamãe na mão, ele está com a blaca na Ena Leno, cová, aí que a mexela chá em chumo, oi, oi, caxenga ele chama em como ela vitu, nem tijo lola no Sacaon.
2: Oi, oi, ao Pelene, em que no Munito, a Gaca, tipo, e mina, a vida da mina, e mina Ana Maria, no como é que ela não tirou, tirou o Sico, e na nele guarda. Então, logo só chegou a tirar o circo, chacarada. Eu sa aí só o tirar o circo, um sugani micho, caia. O tá tirar a consagra deixa até a segunda ano de lixa. Então, na nele mamana, na nele o ansati, ninguém ali o catini, ninguém nivana. Então, achei fácil, mas como inteiro o lono ninguém alguma onde. Eu falei lá com o que me suportara, me aguenta o. Ako na unwa ya ni ntiro, olo nga na uwa.
1: Ja, nga yi chamshela sha shitongu, kaya chwa kwa au na jalanga waka shata. Inti zulu nga tikha ulela kusikela utongwa nini kumbi, au ni mapimu mawane ya kuwa uyencha sha nchomu kumbi, loku ukula, ungale, anjika kuwa uwe poisa.
2: Mini kama na lili mtongwa nini, akunavira kwa nga anna vili kuwa mba enfermera u mediku. Manshi, hikukula kankama, hikuchinja, loko ukulile kono xivonaka swako automa leswi tsana u xinavela ka ntsena kunde swako u lava leswi swi lavaka mahunga swi konsigiri nda u kumini konsigiri lintirlo wona nga na wona na u zanza ku jantira ka wona na zanza ku jantira ka wona manje epa achi fácil achi vukanga u suka ni mixo u tantirweni na unga switisha ku futhi podo nga tlheli kusa kuni masiku kombela nge hi xo xi hele nkarhi ka ma problema la maxaba nda swi nga kotaka swa ku va kolega la nga para vanghena mundzuku va nga ha swi koti ku vanghena nda wena u nga la xa u fanela ku tshama la u tiza u tlhela u duplicara ku tiza na swi vukanga.
1: O que é isso que eu vejo kanga? Te vale só o que está mexendo, se quando acorde, lhe encheu a cuba, eu ia tela. Enfim, ele se eu vini, ele se eu enchei a mais engolou mais enchei a ganzer nunca cuba. Unga comeu o zongo cuba, ao se cuico carata, ao se cuico na fanela cuba o vonelela. O enonga o ansade. O suka kana o shakeilo tendera a zongo a na vai a mi a escola, papai a antijoni. O enonga mulamis. Já o tazala o casalil, que é o fanela cuba lanza antijo. O enonga mais engolou enchei a cuba unga tela. A kuva vonela kompaniya
2: pa ni kota ku vonela ngombolo ku fanela ku sungula loko ni fika mina ntirhweni ni tivekisa swa ku mina seni le ntirhweni ni fanela ku ntiza akusa alandira ka kona a xi fanele ku ni etlela ntawu ni nga swi kota swa ku loko ni vona swa ku awazongo wa ni one pesa no se in podi ni darama volta ni nyimanyima kumbe loko u ni kafe wa khweva kafe para ku yini u nga etlela ku a swi sindzisi ku etlela ku a ku vonelela ku humelela munhu wa xivese a lava ajuda wena ten ku va pronto para ku yini u mutendela ntawu no podi ni etlela na kambe swa ku kumbe xo vevuka na karhala ku ni kaya ti ngi ni tirha loko ni fika landijeni kambe ni tirha manje a landijeni a va lava swi tiva swa ku mina ni va hekana ni karhalini mina ti ngi ni tirha
1: okay swa pfumela leswaku hambileswi u vonelaka komponi yo kaza loko ku ni mhaka lo mugangeni u suka wa ya tendela mhaka leyo
2: normalmente a swi pfumeleki kota nawu manje loko a humelela munhu hi ku a tivaka swa ku laya ni tirhaka kona ku na phoyisa ntawu wa humelela kumbe ra xuda loko ni swi vona swa ku swa nga dala ku ni mpfuna na mpfuna manxi loko ni vona swa ku a swi dali ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana va kolega va tsutsuma para va ku yi ni fata va ta mu vonelela ma loko i le swa kwalanyana kusuhi la ni fonaka swa ku swa dala na swi kota ku ni ya swi hlomela para ni ya kalmarisa hinkwanto ni na vitana lava va nga pronto para so ke xa a ni nge swi endli for example loko yi ni nhlikanini loko yi li usikwini xa ni nge swi endli hi homi leswaku a va nyimeli ni ligarela lava va nga kusuhi va taka kotaka ku va vuya va ta va ta n'wi pfuna.
1: Okay, i mhaka ya nkoka leyo hi kombisaka yona. Hi nga hi tlhamuxela swin'wana swirhalanganya. Ha tiva leswaku wansati hakanyingi a tiku misava hambi vavanuna ni nga hlaya swaku i discrimination va le wansati a nga na matimba. Hi swini swirhalanganya leswi mi hlanganaka na swona, for example ku humela ka mhaka yo karhi u ya wa khoma u nga va jaha wanuna na hi li wena wansati hikwalaho ka ku va a ive ni xihoxo. Hi swini swirhalanganya n'wina vavasati mi hlanganaka na swona?
2: A swirhalanganya swinyingi hikusa a xivezi loko munhu a ku vona ku ta wansati a le a loyi a nge ti ni endla nchumu. Manjhe wena loko se u fikile hala tenke u ti tiyisa u n'wi komba munhu loyi swa ku mini ni wansati manjhe mini ni nga swi kota swa ku wena mina ni preparad swa ku wena tenke ni hlonipha ka ntirho wa mina wena wanuna manjhe mini swoswi mina ni nga yini u fanelaka ku u ni hlonipha wena nchumu swi endlaka ku ni nga jezi u huma mi famba hi tiza loko ku ni muyive ku ni konfuzana ka n'wani ndhawu loko u tlhasa hala loko a ku vona ha sinyora u ta ni endla yini wa vona u nga ni endla yini wena sinyora wena u gama mu koma swa ku mini ni sinyora manje ni preparado pura nini ni tisisana na wena a hi swankani manje sini u koma swa ku leswi wena u swi endlaka swerado ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a va cinca mimpimiso leyi yena a nga li na yona aka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya.
1: U na woni nkama ku va u pasiyara ni vatsongwana u tshama ni vatsongwana hi to swa ku tirha undiyasi undiyana swa ka zata a vana a va hlaya swa ku mama u seni u fika hi nkaza
2: va hlaya va hlaya va kumeka jesu masiku ma va o mama a wu tshami la ni kaya mhaka mona manje ni va byela na va xipilikari va nanga a ntizo wa mina a wu vevukanga nta nompodi mina ni lova loko no lova va ta ni tsema muholo loko va ni tsema muholo swi ta kumana na n'wina swi ni kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku yena na yimulumuzana mivena wa khale matshume ni tshama ni yetlela ku swanga la ni kaya manje epa epa ntizo wa mina hi wo lowu tenke u tolovela a swi fasi ni manje tenke u swi tolovela a ku pasiyara swa karhata ku pasiyara na vone va karhata ku hambi hi grexa ka kunene swi kumaka xivezi swi kazata a wuyi wa huma la ni ku namuntlha tenge ni famba hi grexa wa u tlhasa wa yitlela u kazaleni a wa ha konsingeni ni ku famba hi grexa manje pa hinkwaswo swi fanela ku hi si reconciliara ngovo u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi leswi daraka siku lebyi u swi endlelo swi nga dari kambe hambi hi maxaka a xivezi n'wani ka ma reclamara ku wena u participari ka maevent u wona yini ma a yi koma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: tani mamungopfu swinene hi tlangele loko muti nyingeni kama ku va hi bula xin'wana lexi ni navelaka ku va hi siyela ku mi siyela vayingiseti va ku yingelaka
2: ni nga byela vayingiseti lava ni tshaya swaku va mamani hini vavasati hini matimba hi nga desistiri a loko u kuma ntizo hambi i lowu ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena leswi u xi kumaka ku swi tiza u nga tshiki ku tiza ku wengwete gwenta loko u lihala u ta swi kota swo kazata ku swi sungula ma loko swi sungunile a swi kazati entao ni no nyika vavasati lava va kumekaka va ku mina leswi va swa ku i ni nge swi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kulisa tiko dza hina.
1: Kan mamungopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexi xa mintirho nivusiku kutani hi tlhelisela zeto wa xitudio kusukela Imso Provincial de Maputo ka ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani ni vena.